0: Find your colors of home with Plascon.
1: Color your world.
2: You're in the mix.
3: Mawulire ku mawulire.
4: Mawulire ku mawulire.
3: Ilyafayo.
5: All day long.
3: Okunoonyereza. Ebyaliwo. Obebiribawo.
5: Yo, yo, yo, yo, yo.
3: Wino. Wino. Namasaka. Namasaka. Yusuf Muhammad. Sinobe. Sinobe.
5: It's your boy, right?
3: Umzandiga. Yewunyisa.
5: Okay, hali kupali FM, wena wena mkwano gwange hali kukula ilio mtu wabuli jo, hali kukula banti ati munange joli. Hali kukula banti ati munange ulichimu chitambila dala bulonji nyini dala. Mpola mpola mumbera yona yona kansubile mkwano gwange bitambila dala bulonji nyini dala mungeri emu oba indala. Sawa ziwa kuminabilize njini mpola mungeri emu oba indala. Tupatu gena kula banti tupatu ingide sawa yukula banti tutalaga ama wanga agenja ulo. Tupatu ingide sawa mganda wange ampliza ukula banti tutalaga ebitundu ebyenja ulo mbera yenze nja ulo okuva munsi yona yona ebitambula bitya bili bitya chiri chitya mungeri emu oba indala. Russia yukoze itya, Ukraine yukoze itya, abasajja abegwanga ila Amerika bakoze batya mungeri emu oba indala. Abasajja munangi ampliza abegwanga ila Iran nao bakoze batya. Israeli munangi bakoze batya. Basajja abegwanga ila Lebanon kigambibwa nti munangi bandibanga bagamba nti ebyokulwanyisa byonna byonna balina okulaba nti babiteeka wansi babiteeke ku ttaka nga gavumenti yenyine ya Lebanon ekulembeddemu kusajja mukulu bayita Joseph Ayon nga yakulembeddemu omulimu guno bagamba nti ateeke bateeke emundu wansi. Bani abasajja aba Hizbullah byonna yonna ali ku Pale FM mbikuletedde oluwalire wabula rubalu nakulu wakunjagala nsoke ate tugenda kukola nze ne dokita nga wakujanjaba nga ate muganda wange ampliza ate nange wembako byenkutuusako mu ngeri emu oba endala. Nyakusaba dokita asoke alamuse kugwanga oluvannyuma ate atuwe package jatuletedde olunaku oluwalire.
6: Malamusiza nnyo mu programu entanda ku Power FM arali kubusa busa ampliriza omulungi wa Paro FM webale kubera ko atira gamba ne munno esawa ya byabulamu mukasera kano muntanda yo njagala obere ngoli mulamu oba oline nkenyira yonna jangu tukwalaga ntu kufula omulamu waluwo okulwanirira waluwo n'okulwanyisa. Betu batu janjaba nze nawe tuluwanyisa endwadde kufumbe kedemu naye nga tugasa amaanyi agagaga okwefubako naffe okukola omulimu ogwaffe ogw'obukugu bwaffe. Ampuliza omulungi nvudde ku Reagan National Life Massage and Herbal Center nga siwala nnyo bw'oba ovudde mu ttawuni otuuka ali ku ngalabi ya Kabaka. Kungalabi ya Kabaka awo jise echema angalabu Red Cross katono. Then opposite oba maso ga Red Cross waliwo Starbucks petrol station nayo jise katono ku petrol station inga waka jise vote mayumba avili ya satu. Then awe wale Reagan kumukono gweche mulungo ya ambu kudwa yuri rubaga. Amplizo mulonji o programu entanda yye vyo programu esawa zino njagala tuberenga tutembeta na awe ngenda kubera nga nkulaga nti endwadde nyingi zibafumbekeddemu era nga endwadde ezo zeetaaga abakugu zeetaaga kwerwanako zeetaaga kulwanyisa jangu ofuna obuweerero. Nzayogera naawe ndi musajja amanyi ennyo ebyemisuwa ebyemisuwa mbitegeera nnyo endwadde zonna ezikolagana ku misuwa nga pressure endwadde ezo ezo kusanyalala endwadde za stroke amazima nzate zensinga okutegeera waliwo ne bannange abakwaraganya ebirwadde ebirala ate n'ebyuma byaffe ebituyambako ennyo okubeera nga bigogola omubiri gwonna n'okugukebera tukebera tujjanjaba. Ampuliza omulungi nga sinabeera nga benkulagiridde tuine nsisinkano njalo twalo omukisa guno gwe asoso kumpulira program entanda otwale namba zino nga sina kugenda nnyo buwanvu ekyo kiyinza okumala gwe n'okuba bukubi simu ng'olina ky'obuuza ku bulamu bwo oyagala okwekebeza oyagala okwetegeera omubiri oyagala omala okubeera nga ofuna kamera ezikulingiza munda amazima tulina ebitangaazo tulina kamera zonna ez'ebyobulamu ezisobola okuba nti zikukebera ne tutegeera ki ekiyinza okutawaanya ebbanga eddene lyotambulidde simu ze zino wammanga ziri mu 07 48 52 78 89 eyokubiri 07 65 32 62 69 njigabye bukyali nga ntandika nkulaze otusangibwa njakakase nti waliwo abantu nga balumizibwa otawanyiziddwa endwadde y'ekibumba okumala ebbanga nga owulira ababulabi ng'olubuto luzimbye olaba nga amaaso gatwakadde ga kyenvu jangu tulabe ekibumba kirimu sayizi ki kubanga ekitangaaza kyaffe ba sikaani ejja kusikaaninga etubuulire era etulage bulungi ampuliza omulungi oyinza okuba nga obadde olina omugongo ogukuluma ebbanga ddene amazima n'okutula nga tukyatuula olina bakuteekamu ekisipi oli ku nkondo nga otambula owanise otadde emikono emabega gyonna ogiwaniridde owaniridde omugongo kulaba nga olina gy'otuuka omugongo gukumegeta buli kaseera gukutujja amazima tekaba kabonero kalungi kakusirika busirisi nabuteerwanako jantulwanire wamu omugongo ogwo gwasinga okukola emirimu egyo egikutawaanya tujja kugukolako tulina ebyuma ebikola massaji w'omugongo ate n'otererera ddala kyobadde kikutawanya nekikuvaamu ampuliza omulungi oludde ne sukaali sukaali akutawanyiriza ebbanga ddene ekika ekisooka ekika ekyokubiri type 1 type 2 endwadde ya sukaali bwejjira mu taikondo ey'emirundi ebiri gwe naawe osoberwa gweyingidde nejjukira nti sukaali amazeewo abantu bangi ate aleeta complications aleeta ebintu ebitategereka bingi nnyo mu bulamu nkusaba busabi nti bwobanga wamutegeera dda oba tonnaba kumutegeera jangu tukebere kubanga Rodrigan tukebera ate era tujjanjaba ampuliza omulungi so tosirikira sukaali n'akuma egguza eri obulamu ne bugenda nkugambye nti tuli wali ku nkulungo ya Kabaka togenda nnyo wala ayakatwegattako ow'entanda tuli mu kaseera ka byabulamu ketugenda okukozesa akadde akatono ennyo nga keetaaga gwe ofune bufunyi namba ya simu otukubire obuuze ekibuuzo kyonna ekikwata ku bulamu bwo ennamba ya simu njikwongera mu maaso awo ampuliza omulungi naye nga tukyatembeeta ensonga waliwo abantu olwaleero nga balina constipation endwadde eyo ngenda gisitiikingako nnyo ng'amazima okufuluma kwo kwa buzibu ng'era ekikiretalo kimanyi naye nga ate kyoyongerako oluusi kiva mu ndya ebiseera ebisinga obungi togenda kulongoosebwa kyenda nga fabarigani wetuli tulina ka quick max ddagala lyaffe lisobola okubeera nga likuwoza mu lubuto omwo quick max eyo nebeera ng'osobola okubeera nga otereezebwa mwatemu nga toyogenze na ku basawo okubeera nti bakukuba enema tolina kyosobola okubeera nti osobola okwekolera nga tofuluma bulungi osobola okumala ennaku 2-3-4-5 nga tofuluma naye kyabulabe nnyo okuvundiramu emmere munda okuvundiramu obukyafu munda ojja kulaba nga obulamu bugenda tolina maanyi naye nga olya naye nga tofuluma kyabulabe nnyo nnyo abantu abasinga obungi abagenzi bakola myaka kibaviiriddeko okulongoosebwa ekyenda nkukakasa nti quick max bw'obanga ozze tumala okukebera naffe netwekenneenya netuoka tukuwa quick max eyo nekulongoosiza mu nnaku 2 senga oba oginyiikiridde ampuliza omulungi kiki ekivaako omuntu okubeera nga tafuluma waliwo emmere gyetulya girina okwegendereza gikwotinge naye nga ngendo gikuwa ennamba za simu ze zino wamangu obeere mukwano gwaffe ojje mangu tuwabinga tusoku dukirido obula mnubutasa. Mm. Zero msambunya munana.
5: Zero msambunya munana.
6: Atano mubiri.
5: Atano mubiri.
6: Nsambu mumunana.
5: Nsambu mumunana.
6: Chinana mumuenda.
5: Chinana mumuenda.
6: Eyoku biri zero msambu kaga tano.
5: Mm.
6: Asatu mubiri. Nkaga mubiri. Nkaga mumuenda. Nga tuze ku muntu wa constipation oba obutafuruma oba okwesiba sisanyu sibulamu tekisobokera ko ddala nkakasa nti genda maso n'okwewala ennyo ajati emmere y'omuceere omuceere ebiseera ebisinga tuguwoomerwa naye yeemu ku mmere erimu sitaki omungi ayinza okukola bubolingo muli munda ng'okufuluma okaluubirizibwa ofuluma obukiringi oba olumizibwa nnyo kati mu mbeera bwetyo omuceere bwebanga oli emmere tandika okutabiikiriza emmere togufuula emmere yo yokka ampuliza omulungi omuntu akozesa eŋŋano nga capati abavubuka mwesijja bagenda kubaayo emmere yammwe naye naawe tunuulira enfuluma yo naye ate bw'oba okuze mu myaka amazima kyegendereze ennyo kuba oba ogenderedde ate okulongoosebwa ekyenda ampuliza omulungi emigaati wadde ogulaba nti guseerera ng'ogunywera ku kyayi amazima bigutuuka munda gwo gwekolamu ŋŋano gwekolamu ate kakulu era kakiringi n'okomekerezanga kasibye ekyenda awandiyisa emmere yonna endala eyo constipation gyendiko wegendereza emmere eva mu ŋŋano era nkukakasa nti bw'obozze quick max oba n'enkola yaffe endala yonna tuba tusobola okukujjanjaba ampuliza omulungi ngenda kwongera kunnyonnyola ku bubonero bwe twalekayo jjuuzi nga nkukakasa nti endwadde ezimu zifaanagana nga prostate. Prostate erina kyefaananya omulwadde wa sukaali ate n'omulwadde wa sukaali alina akabonero era kafaananya n'omulwadde wa prostate naye nga ŋŋenda okuyirimuka kakasa nti gwe owa prostate kansooka enjikooneko prostate bwe bulwadde obukwata ennyo abasajja wakati w'emyaka 45 n'okwambuka waggulu abasajja n'olaba nga amazima ayina akatungulu kagaziye kibaita prostate enlargement kisobola okuviirako kansa n'akuleetera okubeera nti ate otekebwamu akapiira mu maaso eyo oba okubeera nga otambulira ate mu pampa ng'ate oli musajja muki mukulu akitandibale kirungi ampuliza omulungi tonda kutuwa ku stage ya kutambulira mu pampa tonda kutuwa ku time ya kuteekako mu kapiira kukuba otulamu bitulituli kugattako byotandibaddemu amazima prostate osobola ogyewala kozesa nnyo obutungulu buno obutungulu obwaffe obwa papo bukozesa ennyo nga obusalaasala mu saladi zoba osaze obukozesa ennyo busobola okuyamba kubanga ne kali katungulu enlargement y'akatungulu ako senga akatungulu ako kagaziwa omuntu buno bwe bubonero oba osobola okufukaafuka ennyo okufukaafuka ennyo ekitali kya kirungi mu mbeera yonna ampuliza omulungi olwanika n'okulaba omusulo nga gulimu olusaayisaayi nga kitegeeza ki nti emisuwa giri egiwanirira akawago wansi wanayo kundi njogera ku musajja gyabise totuwa ku leve ey'okubeera nti oyabika emisuwa egyo nga tozze kukebera fe aba Reagan tulina sikaani esobola okusikaaninga nitutegeera prostate yo eyimiridde etya eri ku sayizi ki bwobanga obadde watuuka mu mbeera eyo tugenda kukozesa ate methods endala ez'okubeera nga oba enkola endala ey'okubeera ntitukujjanjaba tulina eddagala lyaffe tulina n'enkola eyinza okukuyamba nezza emisuwa egyo negitandika okuba nga tugifunza prostate neebeera nga edda mu nnomo sayizi nedda mu sayizi yaayo entuufu ampuliza omulungi senga oba osisinkanye ekizibu ky'okubeera nti ofuluma omusulo ng'okakamukake ng'olaba okakamukake amazima kaba kabonero ka prostate kankwongera enamba ya simu ojje misinde tulabe prostate yo bweyimiridde jantu kukebere ng'omusajja imuka masajja werwane ko masajja nafe kulwane nengo musajja 0748 52 78 89 eyokubiri 0765 32 62 69 nayo kuba simu ero tukontaktinge tuongere okulagirira oje otwebuzeeko tukukebere atukujjanjabe Reagan tuyina enkola yaffe ku bantu ba sukaali nakugambye nti sukaali alimu ekika ekisooka n'ekika ekyokubiri naye ate alina obubonero ebiseera bii badde njogera nnyo ku stroke tujjanjabye aba stroke n'aba stroke omuntu mukakasizza nti enkola yaffe amazima yanjawulo tugezezzaako okulwanyisa emisuba kuba stroke tugezezzaako okunaanuula ebinywa ebyesibedda Yesu oyinza okuba nti oyita mu bulumi naye mu bulumi obwo bw'olaba nga tukolako n'ebimu byaffe okubeera bigogola n'okusigaziya n'okusikayo emisuwa gino egiba gyazigama edda n'ebimu biba byamala dda okwereega n'okwefunyaafunya nga bwe wazze n'olaba bwewa stroke amazima twagala tuyambe bulamu bwo mu maaso eyo abadde awenyera abatasobolera kwogera tusobola kuwetululwa mukono amazima muyambiddwa betuwadde ennaku ekyenda tuwadde ennaku ekikumi abiri ennaku enkaaga nga kisinziira sitwoko kyeyakkuba neekumalawo oba neegongobaza ampuliza omulungi tusobodde okukwataganya abantu naye nga mbadde nkugamba nti abalwadde ba sukaali waliwo obubonero obwenkukunala obwagala okufaanana nga prostate ate na omulwadde wa sukaali yenna ngo olaba akabonero k'okunkumula kunkumula naawe ngo wa prostate ng'okunkumulira kumukumula ddala ekiro emirundi egiwera kabimisana amazima jangu tulabe obagenda weekebeze otulete results tutandika okujjanjaba bw'owulira ennyonta esusse nga buli kaseera ba kunywa mazzi amazima awo kabonero ka mulwadde wa sukaali duka zambwa jangu tukwataganye embeera y'obulamu obwo ampuliza omulungi bw'obeera nga buli kaseera olaba nti ogenda osala omubiri abadde mu kiro ezizito obulungi ng'omusajja ng'ogenda okendeera amazima dduka zambwa okulumwa enjala buli kaseera amazima nga buli kaseera olaba kubeera ng'olya kyabulabe nnyo bwe mukubonera obulaga nti oyolekedde ekimbe kino kinnamutta ekya type 1 oba type 2 ekya sukaali ampuliza omulungi bw'olaba ng'okoowakoowa buli kaseera weebakaabaka amazima nawo kabonero kankukunala nja nkutambuze nga nkugamba nti Reagan Natural Life bw'otuuka ku nkulungo ya kabaka nga tobuze tuuka ku ngala byawo banga ayolekera eddwaliro ly'erubaga eddwaliro ly'erubaga liri waggulu eri kasozi naye wakati kati awaliwo Red Cross mu kikko opposite waayo waliwo Petro se bagita Stabex Petro Station ffe tuli ba mulirwano ne Stabex Petro Station ku mukono ogw'ekyengulu ennamba za simu mbadde nakakutambuza ntonakuntegeera njagala obeere nga ofuna ennamba zaffe zino kuba ne bw'okubirawo wano ffe eddwaliro lyaffe teriggalawo ekiro n'emisana tukola kubanga tulina abalwadde ba stroke tulina abasukaali tulina abapressure tulina betukolako bangi abamu basula nawo nga bali mu shifts ez'enjawulo ampuliza omulungi ennamba za simu ze zino wammanga ziri 0748 52 78 89 eyokubiri eri 0765 632 69 kuba obuuze ku kirwadde kyonna kuba obuuze ku bulamu bwo so mbadde nkugamba nti Reagan ng'oggyeko endagiriro gye nkuwadde tulina enkola omuntu yenna
5: katono nyo nga mazoku gira wano katono nyo tuchari ne dokita tugenda maso ne dokita nchamu kuwa mumbera yonna yonna nga womanyi ebintu byobulamu embera yobulamu munange eba nonji nyo kirungi nyo omuntu okulaba nti ate mukwano gwange wejjanjaba gweke nyine ne wejjanjaba gweke nyine gwe first aid eri kikubanga tobimanyi obu first aid yo ki kusoka kunonya musawo soko ononyo musawo aliokata kwe first aid ya dala kati first aid esokera uogwe kenyini nyini oinavula debo nabona muganda wange ampuliza bukuluma nibana abantu bolengira bitukuwa nagamba konti Benjamin we gwangirezi ila ina prostate echote wachiga tesachi gamba neba mujanjaba hiye janjaba teroza anti adao prostate bulwadde buzibu nyonyo kasitabu kukuwata pressure bulwadde buzibu nyonyo kasitabu kukuwata sukari bulwadde buzibu nyonyo mnae kasitabu kukuwata aliku Pearl of Africa Radio mkwano gwange wenawena aliku kula ilio muntu wavulijo kakati no saku gamba ba buladi wa Benjamin Webuli omusajja bamugamba ati anina kwata kukubo genda munda mugwanga lya America lwachi yabuga yalirira aono yo prime minister mulamba wagwanga la Israeli era tuloza anti wabakutekubo ngageze munda mugwanga lya America bageze kula ba Trump yeka Justin Timauli babikuweka bokwesi but aina obuladi we muganda wange ampuliza obumuluma kati olinda embere ye tuke kubagagga olaba mugaggo oliye nambe muwe gwanga la Israeli obulwadde abutwala munda mugwanga lya America kati ologwe naye bamugamba yega yalira kuva buto buno obulwadde era buyina kuva mbuvubuka bwiso muganda wangali ku Parifem doctor angenda kulaba nti ate mukuddiza yongere kulaba nti ate atuwa location atenga munange asobola kulaba nti ate munange tumwedekereza mpola mumbera yonna yonna mundakika ezidako mu maasa wo mungeri emu oba endala wabula biki byendeeta mu program yaffe yenyine munange tugenda kulaba nti ate munange tuyingira mu ngeri emu oba dokumenti nti abasajja abegwanga munanga mpulisa abegwanga erya America abasajja abegwanga erya America blockade ogimanyi envumbo security amato gebabadde bateeka wali kagolomolo abasajja bagajjeewo abasajja ali ku Parifem bagajjeewo tuwagenzo okubu ungeza nga abakulu balibo nabona batandise okubera nga bayingirira ebintu engeri yokukanya negotiation kukanya nga kwebesogwa kwebayingirira ali ku Pearl of Africa Radio kakati no kitegeza nti bintu byakwebereramu wano wetutuse nakugamba nti wantu wakwebereramu mu mbeera yonna tubereremu tuberested twinzo kakanange gwanga la Iran either teririo ove gwanga era Israeli nga lifunye bisago nati baina dimona baina nyukiri ali au kudimona Iran ya manyi nyukiri wa Israeli wali oinzo kakanange gwanga la America lifiridwa nnyo kuliteveriramu oba Iran nga yefiridwe nnyo kitegeza nti bano bonna baina kulaba nti ate munange abebereramu mpola mu mbeera yonna yonna bananga bali mitundu ebyenjawulo mugamba mukyabere kulaba nti ate munange mutuka dokita mbadde nsaba mudakika esigaddeyo tuwumbewumbe tumalirize ate tusibule abantu bano nange ndoza nsigaze dakiika cause duty azinezange yazitema kale nyagala tusibule tumalirize tuwumbewumbe insha Allah ate tugenderera mu maso
6: Mpa omukisa buli muntu yenna ayagala okubeera nga osobola okubeera ng'okola detoxification osobola okubeera nti onaazibwa okugogolwa omubiri gwonna bw'oba ng'olina ebimu ebikwesibye ebirwadde bikuluddemu ate era ng'okozesezza n'eddagala ebbanga ddene nkukakasa tulina system esobola okugogola omubiri era n'ovaamu obukyafu bwonna n'ovaamu ekivundu kyonna ekya chemical n'ebintu bibadde okozesa jangu berengo sotwe yambisa ogene mu byume ebyo biberenga biso ogogolo mbiri kubanga okwetaasa kikisoko obukuru ampulizo mulungi nakugambye tuina ebintu bingi bitukozesa tukebera tujanjaba atera tukulwanirira mu mbera yonna sijja kulagirira walala kugama tusange bwali ku nkulungo ya Kabaka ngo tuse ku ngala byao banga yoleke dwaliye rubaga wakati yao kumukono ogweche ngo Stabex Petrol Station jiveo katono nefe bamulirwano bayo oba ku namba za simu zino zengendo kuwa oyongero zubera nti ozwa no muntu yenna aino obuzibu oba mutawane nnyo oba ine kirwade kimutambuze bange dene Ampulizo omulungi namba za simu elizilo musanvu nya munana.
5: Zilo musanvu nya munana.
6: Atano mubiri.
5: Atano mubiri.
6: Nsanvu mumunana.
5: Nsanvu mumunana.
6: Chinana mumuenda.
5: Chinana mumuenda.
6: Eyokubiri elizilo musanvu mukaga tano. Asatu mubiri. Nkaga mubiri. Nkaga mumuenda. Kubesa wazi nubuze, jangu otwebuze ko. Oberengo so kuva mubulabe. Obwendwa de kutambuze bange dene. Nkukaka santi ava vegan. Kunkola ya fair detoxification. Ne ya body check-up. Tujikole la emituale esatu. Tukola body check-up. Obo kukebele mbili gwona. Nga tukusikani mbili gwona. Tumano kulaba emiso. Jimili dejitia. Ebitundu vivi vitia. Kumituale esatu joka. So afunyo mukiso lwaleero. Nga ugumundo kusoso kutuliriza. Nkusawa okube namba za simu ezo. Zengu wa denti 0-7-8-8.
5: Okay.
6: Atano mubiri, nsanvu mumunana, chinana mumuenda. Eyokubiri elizilo musanvu mukaga tano, asatu mubiri, nkaga mubiri, nkaga mumuenda.
5: Okay.
6: Kuboje, tukwata ganye, oberengo oyita mu mwezi guno, kubanga tugenda kugumalako, ngona ofa gyofunye, eyokukebera n'okujanjaba.
5: Okay.
6: Katonda akunjagalire, asalamu alaikum.
5: Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Oyoni abadi doctor waliku Regani. Regani, Regani yedua lilo obali yedinyario.
6: Yedua lilo.
5: Yedua lilo. Kali, doctor wadafa waliku Regani. Wali nkugambi, wali ofe, kati uliriza. Guava kuredio ya sawa sajia kawaka walingo. Kila boti. Olabe mkuru ungeyo, gibagamba anti kawaka ya itaweka. Kati wawofa wagulu edi kwata kumukono guwa raiti. Weto ole mkuru ungo kwate kuraiti. Ogende amafuta ga Stabex gona soko kusanga wenyini webali oba ebizimbe bya UN motoka za eno yazira baziri awo ku mukono gwa left ate gwa fa side yeno oja kula bantu ate munange obasanga awugene wotu ka ku bizimbe bya UN no kuba enamba yesimjengendo kula bantu ate nzira munku wa ate gwa veriri ubaga waguru kudwa waliyo Sentinel Bank eri waguru yo kudwa liro ku waliyo waliyo ne church waguru kati woje bitala byona soko kusanga biite mu isi oserengete ero jalengera mafuta ga Stabex ojokula bantu ate munange bali ya olekeche bunna mwaya noleke ekidateri ekyambuka kati gosalambu sazino kirira eranga dda ku nkulongo ya Kabaka buli kimu kyonna kyonja kula bantu ate munange tambira dala bulungi nyonyi da kwati namba isimu kye kikulu gwene wo ofunye buzibu saa munana gwa kiro mukubire ya sura tukati tuli na ye wano live 0-7-8-8 atano mubiri nsanvu mu munana chinana mumuenda 0748 52 78 89 oba MTN 0765 32 62 69 0-7-8-3-2-9 wanafe aba Regan wali emengo ujokula matate munange obasanga mpola mpola mumbera yonna yonna nze kino be tugende maso

0: njagala kuddayo.
1: Omchinga bamuzaako.
2: Nga lwaki nedda nkutidde. Bakuzizzaako dda n'omwoli muchiga.
1: Ngenda kukyogera nga siri ku mpewo kuba kati nkimanye.
2: Kwali
1: surveillance kwe ziri bulungi nnyo.
2: Sweetheart mpagira gwe.
1: Bonna bonna we batya abakyala.
2: Nze mpagira gwe lafu.
1: Nete ekitonde ekisajja temukisobola.
2: Eretu tubasobola muli
1: bakambwe. Sigamba nti ndi Dubai
2: omuzi mulamu. Muli bakambwe nnyo. Omanyi no fisa abe wammwe. Ngoinayo katuripu. Nemu kama katonda bala bebintu we sibironje. Omuma go koze sao limi roko iso kusinza katonda tiro roko iso kulimba.
1: Ama mutulete.
2: Noyo nona.
1: Muteka webi jambi ya ne mwenye kama kanzu gafage mikoro umukoro kwenyini na usivida mchisenge. Wachi sita abantu. Kambate mnange ngende mpase. Amanze kambate.
2: Ate bebi ya mkukutuba nangi. Vida etakati ya waga.
1: Tubi ya gala waliwe mkoro kwenariko by the way. Amasimu nga tuga lika kumuli yangu.
2: Teli kwa tabifana.
1: Teli.
2: Na imama nga chichenyo kutuka kwe. Chunga chichenyo. Chunga chichenyo.
1: Chunga chichenyo.
2: Chunga chichenyo.
3: Akunkaga dako.
1: Mesimu tuwa liki. Hati nangi nakakopa.
3: Akunkaga dako.
1: Teka waga.
2: Wemba nabela huku mkolo kwa kunambemu. Namba biri tuwampita bambi.
1: Nena kapande uikabau.
2: Ne waba mwanyi na zaachimanyi. Nze wembera ku mukolo ogusose ogwo kubirijompita unless nga nze kola sente
3: yeje ayogera namba 2 unless
2: nga nze kola sente
1: ati
2: baga siza nga si sente nga zenga mukozi
1: ebisere bisinga buli mukazi gola abawuliriza bakazi banne abanamba 2 obasa tagala bani nabo bajje begazanye ko bukazi wattu buli eri bumaliriza malize campus
2: se ko ina ko zimba namchala woze sina buzinaze nkugameze sijja Nja kujanga zokola kusente.
1: Mama mwere bulungi nyiza
3: nokunyi. Nali gamye nje nja kujane.

0: Dabo dabo.
1: Boom chiki. Boom chakala. Chiki.
2: Nanya gangi vamtana kabugo Grace. Mbela wano wenyine kamwanyi mukunja zone. Wani nakaloke nanyanga lokubu. Ntite isaya nga munywa. Paka wenanyo ndene saga kasandike aka kalimu. Million yem. Ngezo laba lero nga baku vidanga vanga ambatu jituli kuja. So I'm very happy to be a winner. Look, boom, oye.
3: Boom, chakala. Akomyewo, namanyi gamirundi ebiri. Wefunile rock boom, oba silverback energy. Kemena wansi wakasani kira, chola bacho wangula. Rock boom, amanyi gaba wanguzi. Ebyo kunywa bya amanyi, sibirundi eri abana, abachala abembuto, bamama abayonsa, naba bata kuatagana na chirungo cha kawa. Akasanyo kanu kakakasiwa by National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Iraka kasira kagire.
4: Iriza makago, kuluba fumbo bulu unje, hirubu ya gaza, ubunyuma, ubuchute sanyo, ngatuku wakanyi biru gozo.
5: Gomkazi ngo ya karo kupanja baru, tomo manya biru vya gulambere, mwewala, ufumoru utawu,
6: tumanya biru ya kusuitiza,
5: umwezo kusuka, uwande, useseme, umutunuli lebo atunula uve.
4: Kuno kukuwe nsumi sese nja ulo, mudini, kusonga sobu fumbo, ama kama ronja gubu islamu. Bizibu chibiyo itamu.
7: Manange wa sheki mnyambe, omsajia nkuba.
4: Tukumbala, sakuno kukuwe kumagese, uwe niko zotia, chaniba digita.
5: Umay Allah, ana wa ta'ala, taina mutuku ya steka musinga, taina mukamawi. Ni mubana kuzadu wa bau mukamawi. Mungu hizo kule tuwa mukazi ngei mukamawi. Tabu huziwa, tawe wa magezi, avuma, ajerega, ateno mungu ya soka na kube balai. Numuza na mua vana basatu, mga mchate gira. Uwefumili ya vana wa mwakemo.
8: Chengira.
4: Bururu nukuruwa sande, ukufa kusawa nyeze chiro, waka kusawa mkaga, program, ubufumbo, kula makago wa islamu marunje.
9: Alo.
10: Ese bomwami mukasa.
9: Mtianeyo.
10: Yono broka.
9: Yenze broka wa mayumba.
10: Bangambye ne nyumba za mwenunji ko.
9: Chitufu. Oyakala abisenge bimeka.
10: Ngabi satu.
9: Bei wajigambye.
10: Abangambye sata ano.
9: Deda seveno zali nyamuko.
10: Idwachi.
9: Anti danji jetu sigisa ya mulembe. Anti nefali ya chitundu ya linya.
10: Musigisa.
9: Global paints.
10: Mutia.
9: Kusiringi. Tuko sa global mat. Ate munda ne tuko sa global silk vinairo.
10: Singa kweta kwa wabweru.
9: Wabweru tuko kwa saguraba weza kote emulsion.
10: Owa, kusiga nye musiga. Ogo mutindo kusashwili le sendezo na.
9: Guli umite.
11: Global Paint, a reliable product.
12: Abasawo baffe tubeebaza okubeera ku mwanjo mu kulwanyisa Ebola n'endwadde endala. Naye nga yadde mukola obutaweera, obulamu bwammwe kikulu nnyo. Tukigeza kukwata ku mulwadde yenna n'engalo zo nga teweesabise. Singa abeera ayokya nnyo, ng'asesema, addukana, nga munafu, oba ng'avaamu omusaayi mu bitundu by'omubiri eby'enjawulo. Tomanya, yandibeera Ebola, kola bino wammanga. Yawula omulwadde oyo ku banne. Goberera amateeka g'okutangira ekirwadde. Yambala gloves. Aprons, kosa n'ebirala byonna ebitangira Ebola. Engalozo sifuire hand sanitizer. Onabe mu ngalozo ngukozesa sabuni n'amazzi amayonjo. Kosa n'ekifumu janjabira. Fayo nnyo okukiyonja ngukozesa jig. Ate eri banna Uganda, tuwulirize era tugoberere ebitusomesebwa okwewala Ebola. Jukira obulamu bwa muwendo. Obubaka buno bukutuusibwako ekitongole ky'ebyobulamu.
13: Alhamdulillahi rabbil alamin.
4: Program. Schools grand competition.
14: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا

Sala. Chikumi mosamba katanyezo mwenda Pearl of Africa Radio ekula ilio muntu wa bulijjo. Kakati ngabuli ombu alonza akalulu ke akasumulule bulungi ddala atubulira ani agenda okutusomera mu nnamba esooka. Nnamba emu ayaliwa. Ani alonze nnamba emu?

Chikwimu samu katonyeze mwenda Pearl FM kulaliyo muntu wa bulijjo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu abawuliza baffe abalungi. Tubaniriza ku mpewo za Pearl FM era nga tulimu program bibadde bitya mu Parliament omuzirambo gwo na Magembe Joelia Gemanyagange era nga njagala nkubuulire nti olunaku lwa kubiri ennaku z'omwezi ziri abiri mu lumu omwezi tuli mu gwa musanvu omwaka bbiri abiri mu mukaaga. Tutunuulira ensonga za Parliament ez'enjawulo ezibadde mu Parliament wabweru wa Parliament as long as ntizei kusa kubia parlamenti byonna tubanga tubikuleetera ne tukubuulira buli kimu kyoba wamisinze oba kyoba wasubiddwa n'ekyo kiwawuliddeko ekitonotono fenno wano tuba tukikubuulira bulungi ddala nga we bitambudde nga bwe nakugambyeko olunaku olweggulo nti olunaku olwaleero palamenti lwegenda okungubagira omugenzi Moses Ali era bwe kibadde nga ne bwetwogerera olutuula luno lwakomekerezeddwa ssaawa musanvu n'ekitundu okubanga lwatandise ssaawa nnya mu mbeera yonna. Nabagambye nti olunaku olwaleero tugenda kubanga tutunuulira ku mugenzi yekka General Retired Moses Ali kati omugenzi era nga betwogerera ayina okubanga yatuusiddwa dda ku bijja bya bajjajjaabe ewaabwe Adjumani ono nga ssaawa kasaza weze musanvu yafulumiziddwa na twalibwa munnange nasibula parliamenti gye yayingiramu n'ebigere bibiri n'agifulumyanga ebigere bye bisibula parliamenti. Enkya ya leero ndowooza nammwe mukedde kulaba kajjaamu akayitirivu ku nguudo ez'enjawulo era nga kajjaamu ako kavudde kubanga omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni abadde ayolekera ku lukiiko lw'eggwanga olukulu parliamenti akungubagire musajja we General Moses Ali era ssaawa zibadde bbiri ez'okumakya omubiri gw'omugenzi General Moses Ali ng'ono abadde mubaka owa Adjumani West County munnange gutuusiddwa ku Parliament era nga tulabye nga omukubiriza olukiiko lw'eggwanga olukulu Maxon Jacobo Obothoboth kosa ne depute we Tomath Tayebwa kubaddeko ne ba clerk wa Parliament Adolf Mwesigwa oba Kalani ne ba minister abenjawulo n'ababaka ba Parliament okuva mu government so n'abakungu abenjawulo ne baaniriza omubiri gwe guno gutuuseddwa era gubadde wali mu lobby joyinza okuyita awatuukibwa abagenyi era nga ekifo ekyo kye kiteekebwamu abo bonna ababavudde mu bulamu bw'ensi webaleetebwa awo we babateeka munnange nga bw'omanyi buli omu n'agezaako mukubako eriisi evvannyuma ono nga bw'aleeteddwa ng'ateereddwako bendera eya ggwanga emubaddeko era bamuyisizaawo buyisa pakaawo naye ng'enteekateeka zonna tezibadde munda mu palamenti zibadde mu luggya olwa palamenti oba gyoyinza oyita parking we baatadde weema okuva ejjo baazitaddewo ne bateekawo n'omukulembeze nga bulijjo waina okutuula ng'atuuse mu kitundu oba mu kifo ono waatuusiddwa munda ne bamukubira salute of course ne bamusiimakaawo naye tabikuddwa ngeri gyali nti abadde mwami musiraamu so kati nga tebasobola mubikula nti buli omu amutunuleko enkola ewaffe eno musiraamu teriyo era mwakiraba ne ku mugenzi.

0: Nzi Segirinya Muhammad era newe yaletwa mu parliament te yakubwa akoli sovanyuma te bamubikule buli omu abenga mulaba era kyekimu n'ekyali ku mugenzi Ibrahim Biriga Allah bonna abasasira ab'ekyomula ekyemirembe era naye bamuleeta bamuyingiza buyingiza yali waawo ne bamuyingiza buyingiza ne basiima emirimu gye n'ebiddako n'ebigenda maaso naye teyalabibwako era teri ayinza kulimba nga muntu wa bulijjo nti yalaba ku feesi z'abantu abo oluvannyuma lw'okufa bambi era ono wabadde wali mu lobby zigenza okuwera ssaawa ssatu n'eddakiika kkumi tulabye ng'omukulembeze w'eggwanga nga tuuse naye nga bumanyi nti wabeera of course security eba y'amaanyi nnyo tebiriiko nti nze simanyisa kira ku paalamenti simanyi biki security eba ndala nnyo era okuyitawo mungu akusaasira oba oli nga era bobimanyi ku lisiti kw'oli ebintu ng'ebyo tuyingidde tunkoko twagikutte mumwa kuba byonna bigenze otuukawo nga twatuuse dda mu kifo ssaawa ssatu n'eddakiika kkumi omukulembeze w'eggwanga yoli Kaguta Museveni atuuse era bw'atuuse ono ayaniriziddwa abakulu ku paalamenti abagitwala oba abagiddukanya nga kwe kuli Speaker Parliament Kabweji Ombira Jacob Oboth omumyuka we Thomas Tayebwa akulira oluddabula government mu Parliament Joel Ssenyonyi okubadde omumyuka we kennyini retired General Jessica Alupo ba whips oba napala ku side zombi ya NRM Dr. General Thacheng neno omukulu Paul Mwiru ku oluddabula government ba commissioner ba parliament na bakungu abalala abenjawulo so munange bano babtuseko ne bamwerekera bulungi natuuka mu lobby awabadde omubiri gw'omugenzi era bwatuseewo namukubira salute bambi ng'okumusibula era ono yasokedde ddala okumuteekako ekimuli oluvannyuma awandiise mu kitabo ekitabo kye bateekamu obubaka obukungubaga bw'amaliriza agenze n'asisinkana famire y'omugenzi mu kisenge omutuukibwa abagenyi ab'enjawulo ne babaako be boogera ng'era b'omanyi nti ate gy'abeera mmwe bamawulire muba mukolayo ki mpozzi bano nga be bababuulidde nti munnange omukulembeze watusisinkanye atugambye kino na kino naye eyo oluvuddeyo nga bw'omanyi zibadde ziwera ssatu kitundu ono n'avaayo n'adda wali katuuti n'ayogerako eri abakungubazi nga mwe muli ababaka ba paalamenti ab'enjawulo abaliko ababaka abantu ab'enjawulo bano bazze ne boogera n'ayogerako nabo kosa naffe abamawulire era mu bigambo bye byayogedde bambi atendereza omugenzi ono okubanga abadde musajja owe njasabigu abadde musajja aranirira eddembe ery'obuntu abadde musajja ayagala nnyo emirembe aranirira eddembe omanyi waliwo omuntu ayagala emirembe ng'ate tayagala ddembe naye ono abadde ayagala emirembe ng'ate ayagala n'eddembe so omwogeddeko n'agamba kye nsobola okubagamba muzesaali abadde peacemaker gafuba okulaba ng'ateekawo emirembe wegiri abadde musajja ow'emirembe nga ye omuntu abadde musajja ayagala enkulaakulana era nga ye musajja eyaleeta enkulaakulana mu bitundu bye ebya West Nile era n'agamba bantu mwe musaaliddwa nnyo naye awavudde Moses Ali ate tetwagala ekitiibwa kye kife erinnya lye twagala lisigalewo nga likuumiddwa bulungi nnyo ono mu byamwogeddeko atunnyonnyodde njenvuddewe wa gye yasanga omugenzi kati jeno Moses Ali kuba agambye musajja omuntu mulamu omukakkamu omusajja alwaniridde nnyo okulaba ng'ekitiibwa kya paalamenti amanya ekitiibwa kyeggwanga mu bitundu bye gyava nga weekiri ye musajja aleese enkulaakulana ye musajja eyalwana ennyo okulaba nga gavumenti ekolako ebyenjawulo mu bitundu bye gyava nga amasannyalaze twafuba okulaba nga tubunisa amasannyalaze twakola enguudo era enguudo zonna za tamak zayibwa kolansi so kati mwe abagamba nti ffe ebitundu byeno simanyi biki aa eyo mu Germany enguudo zo zaakolebwa ng'amaanyi gonna gava ku jeno Moses ali okubanga yafayo okulabanga mbuli kimu kitambula bulungi omukulembeze wegwanga yoli Kaguta Museveni nga bwe nkugambye ono amwogeddeko ebintu ebyenjawulo era atubuuliddeko gye nvudde we waabwe ddi na waje yasanga Moses ali onagambye inti jeno Moses ali ya soka la dala okumusisinkana gwali yamuulirako nga tanamusisinkana yamuulirako mu mwaka ogwa 1978 era ono nga okumusisinkana ya okumuulirako yali yafuna obutabangu obutakkaanya ne yaliko mukulembeze mu kiseera ekyo kanoidi Amin Dada era ngo ne yagamba nti Mwebanyi gana ya unuyechamu vila kono kuva mu maje na afuka omuntu wa buli joro kumanti ono yali takkiriziganya na bikora ebyali bikolebwa eyali omukulembeze w'eggwanga ebiseera ebyo Idi Amin Dada okusinziira ku mukulembeze w'eggwanga yoli Kaguta Museveni olona abadde atunyonyola Dirham Sisinkana olwo nga tannamusisinkana awulira muwulire mu 1978 nga awulira muwulire oyo gamba sako mawo muulira kwecho chokka era namuulira konti kuvadda oyo tayagala bintu byantalo yomu kwabo abara nenyo kulabanga aranisa ebikolwa nensobi ezali zikolebwa ekibina kya UPC kibina kya UPC kino akyekokola nnyo kuba wabadde ayogera akwesezza olulimi olukambwe nga kitegeeza ebyaliwo mu kiseera ekyo nga tetunnazaalibwa byali tebiwoomya Nakabululu nagamba ono era namuulirako nga ranisa nga tayagalira ddala bikolwa bibi tayagala ntalo era bafuna nnyo obutakkaanya n'ekibiina ekya UPC ekyali kikulibwa omukulu Obote Milton Obote era ono bye bimu ku ebyo ebyamulwanyaganya Amin natuka n'omugoba maje naye nga kiraga musajja yagala emirembe kuba olaba yejja kubali aba takulagana nabo abakkiririza mu bintu ebitali birungi kitegeeza ye muntu yali omutuufu ow'okumusisinkana ono era agambye omulundi gwe ogwasookera ddala okusisinkana kati omugenzi Geno Retired Moses Ali yali agenze e Libya okusisinkana kano Muammar Gaddafi okusobola okumuwa obuyambi mu nteekateeka ze yali ayina nga ayagala okujja Idi Amin Dada ku ntebe era nga mu mwaka gwa 1981 mu mulundi gw'ogwasookera ddala okusisinkana Geno omugenzi kati Moses Ali ono yali ali Libya era gye yamusanga ono yagenda yo era we yavaayo omujjukira ebyafaayo bye tunabitandika ebya president tujja bimaliriza mu mwaka gwa 1985 bwe yaveeyo ewa kano Muammar Gaddafi kati naye omugenzi mu mwaka gwa 1981 mu mwaka gwa 1985 n'atandika okuwambawambako ebintu ng'alwanira mu district ez'enjawulo Kiboga Hoima n'ebitundu ebiriraanyeewo ng'ayagala okutwala obuyinza ng'alwanise ng'eye kyagambye nti yali ayagala kujjawo obuyinza obufuzi obwefugabi era yirigenda maaso ng'ayagala kuleetawo mirembe era ekyali kimututte okusisinkana Geno Muammar Gaddafi yali ayagala amuweeyoko ku buyambi okusobola okutereeza ebyenfuna ebyali bitatambula bulungi mu ggwanga kossa n'okulaba nga mwa ku maje n'emmundu bintu bingi we tutuuka eyo okwogera ono agambye omulundi gwe ogwokubiri okudda musisinkana Moses Ali era yamusanga Libya ng'ali ewakana Muammar Gaddafi ku nsonga ze ez'enjawulo era n'amusaba amwegatteko bakulaganire wamu bafube okulaba nga balwana okuleeta obukulembeze obulungi ne gye buli eno bwe tuli mu ssaawa eno era ng'abantu abaleeta obukulembeze obulungi bwe tuli mu ssaawa eno ye omugenzi Geno Moses Ali okusinziira ku bigambo bya Home President Yoweri Kaguta Museveni ono amwogeddeko n'agamba bwe twogerera ono wagenzi okufiira tubadde tuli mu nteekateeka era tugenda zituukiriza ez'okulaba nga tugaziya ebitundu ebya West Nile nga tukolayo enguudo ng'enguudo ezo oluguudo lwa Jumani Yumbe Koboko Moyo nga kuliko n'enteekateeka endala okuva mu disitulikiti ye Nebbi okutuuka ku nsalo ye Congo bino byonna tulina obikola kuba tewe tutabikole tujja kubanga abamunnaffe abamuliddemu olukwe omusajja alwanirira emirembe munnange bw'oba otunulira Moses Ali kati omugenzi Geno ebimwogerwa ko kuba mubadde temutera nnyo muwulira mawulire nti yakoze kino naye ye muntu abadde akola ebintu nga abantu bonna tebabimanyi abasiraamu abatali basiraamu kuba oyinza okugamba wa abasiraamu bamwogerako lwakuba musiraamu munnaabwe munnanga abatali basiraamu basinze mutendereza nnyo nga omusajja abadde ayagala eddiini ye omusajja akoleredde obusiraamu omusajja abadde n'ekisa buli omu ayimuse okumwogerako ng'ogamba kale baneeyise nga babyogera ku nze nga nfudde senga babyogera ku muntu omulala naye nga abadde munnange tabifaanana nze kyenyinza omwogerako nga gy'owe nti ebiseera ebisinga waba nga abadde ku palamenti oba ku ofiisi awo ku ofiisi ekwabadde atera otuula kubanga ngojeko ekisanja kino kya palamenti ekumi n'ebbiri abadde amyuka saba minisita wa Uganda owookubiri so nga ajana akatebeke naingira muzikiti nasaala nagende abadde tagwa swala era munnange omukulembeze w'eggwanga bw'amaliriza okwogera ku ssaawa zibadde nnya n'eddakiika kkumi n'emu n'atusiibula oluvannyuma lw'otusiibula omubiri gw'omugenzi gujiddwa awo awatuukibwa abagenyi woyinza okuyita lobby ne guteekebwa mu kisenge kya palamenti kyogiyite chambers era wano ssaawa nnya obudde obwo omukubiriza okikolebwa ng'omukulu atandise okumwogerako saala yeetandise kuba luyimba lwa ggwanga ne batandika okusiima emirimu gye okusiimibwa ekiteeso kino kireeteddwa ssaabaminisita Robinah Nabbanja Musafiri era nga bw'omumanyi nti ebiseera ebisinga era omuntu okuva mu gavumenti y'alina okuleeta ekiteeso ekyo ssaabaminisita abataliiwo aleka omusigire naye ebbanga as long as nti ava mu government ono takomyawo bwalese ekiteeso kye kuliroddwa bula gavumenti mu parliament n'akisiima kwegamba n'akisemba n'ababaka abalala okukisemba era mu kumwogerako still ono bamukungubagidde aba parliament bemukungubagidde emutendereza ng'abadde omusajja omuntu mulamu ennyo omusajja abadde omukakkamu ennyo omusajja abadde teyenyigira mu ntalo omusajja abadde ayagala emirembe buli omu kyabadde amwogerako nga akute akazindaalo ono tekiteeso nga bwe mbagambye nti bwe kireeteddwa kiwagiddwa oba kiwagiddwa abantu bangi bakisembeddwa abantu bangi okuli amyuka omukulembeze w'eggwanga Joel Ssenyonyi n'abalala era mu bigambo bya ssaabaminisita Robinah Nabbanja byayogedde atendereza omugenzi ng'abadde omugenzi tabadde bubeezi nti wabadde munnamagye wabula abadde muntu omulungi tetujja mwogerako nti abadde munnamagye kyokka abadde munnabyabufuzi wabula ono abadde ayagala nnyo ebyemizannyo obadde okimanyi nti mu mwaka gwa 1994 ono yaliko ssentebe wa FUFA muw'ebyemizannyo ndowooza mujjukira kavidiyo ako mukajjukira olwo ne bwe yali asambako omupiira nga mukulembeze mu ngundi ya FUFA mbi abeeyemizannyo bamimanyi bulungi enambooli n'asamba mukawa akapiira muno buli kimu abadde akirina abadde musomesa era yasookera mu busomesa abadde munnabyamizannyo abadde munnamateeka abadde munnaddiini nnyo abadde munnabyabufuzi abadde alwanirira eddembe njogere ki ndeke ki era ono agambye nti teyakoma mu byamizannyo byokka ne mu byenfuna abadde ayinamu diguri mu byenjigiriza abadde mmemba ku bukiiko bungi obw'enjawulo obukulembera z'univasite ez'enjawulo kw'ossa n'ebyo ebyereeta ebireka omukululo omulungi mu ggwanga lye nga tayagalira ddala ntalo ng'omukulembeze w'eggwanga bwe yayogedde era n'ono bwe bamwogeddeko Honorable Nabbanja ategeezezza nti omugenzi anajjukirwa nnyo ngaoyo yakulemberamu emirembe wakati wa gavumenti eno eriko n'okulwanyisa abayeekera era ng'abantu abaali bamazeeko emirembe abantu be West Nile ono yalwana nnyo okulaba ng'akomyawo emirembe era ng'ono ajja kujjukirwa nnyo nti yalwanyisa efuga ebbi mu myaka eyo egya 1980 n'agamba Moses Sali tugenda musubwa nnyo ku myaka gye egyo gy'abadde alina munnange abadde muntu akwata obudde abadde muntu ow'obuvunaanyizibwa abadde muntu atuukiriza mwana tu inga entula za parliamenti, entula za kabineti nchiko inga tazisubwa. Choka chenyamiza okulaba anga. Abadde mukosefu kosefu mu na inga atukiriza obuvunaanyizibwa bwe. Na ya teche unisa. Abantu ataba talina akobulemu abantu abalamu bulungi mwana tumwala bangano wano speaker of parliament nga yegayirira begayirire baje mu parliament batule tebakwata budde n'ebintu ebifanana kongebyo wano tulabyenga akulira oludola bula government mu parliament Joel Ssenyonyi na yategezeza ngo omugenzi anajukirwa nnyo kweje emyaka egisoba mu atano gyabaddenga aweereza eggwanga agambye anajukirwa nnyo ng'omuntu omu ku batono ababaddewo nga balaba eggwanga Meri kula kula nyo kuva bwe lyali paka wano weriri era yabadde omuntu omutufu okubuuzibwa ku government ez'enjawulo z'abaddala babicheze babibadde bikolebwa okwawukana ko neno eriwo gy'abaddemu agambye at least okusinziira ku myaka gye gyawangadde ono y'omu ku batono abayinza okusiimibwa ebirungi byakoledde eggwanga lye kuba ekyamazima abikoleredde newankubadde twawukanya ebibiina n'endowooza ez'enjawulo naye ate tekitugaana kusiima muntu oyo aba alina ekirungi ky'akoze naddala nga ava ku luuyi luli olulala ono nno takumyawo era agambye kino kiba ekyokulabirako eri abakulembeze abali mu gavumenti abefula bannaggwano abatagambwako nti n'obeera jeno n'oba mu kifaananyi ki munnange ekiseera kyo nga kituuse era omala n'ofa so kati ate era kino kituwa ekyokulabirako nti byonna ebigenda mu maaso mu abali mu buyinza mwe abali mu government abalowooza nti mulina amanyi okusinziira ku bigambo bya Honorable Joel Ssenyonyi nti ebikolwa ebikolebwa nga mwenna mubiraba ne mutabako kye mwogera abantu babuzibwawo ebikolwa eby'enjawulo ng'ebyo bannange bino ebikolwa ababikola be babikolako ffenna tugenda kukomekkerera nga tuweddewo so Omoze sali ono yali badde ekyokulabirako ekirungi fenna ne twiddako nga abantu. Wano nno tulabye nga omumyuka wa President Jessica Alupo ategezeza omugenzi anajukirwa nnyo era nga abadde akuuma obudde. Bannange bamwogerako ekyokuuma obudde. Bamwogerako ekyeddiini ekyempisa. N'agamba ono ajja kujjukirwa nnyo ate era kyemwerabira ono ayogedde n'agamba tetulabangako omuntu abadde ayagala ddiini ye nga n'omubeera mu kabineeti miitingi kusaba kasaziweereza eswala nga yeebulungulula naye ng'asaba era ng'ayimirira nga yeegolola ng'akuba saluti ye ng'afuluma ng'agenda asala ng'akumawo era ono bagambye nti y'omu ku abo abalwanirira ennyo eddembe ly'abaana ab'obuwala abasiraamu mu bitundu bye ebyajumani n'ebitundu ebiriraanyeewaawo abaali bafumbizibwa nga tebanneetuuka n'agamba ono yalwana nnyo n'agamba omwana ow'obuwala omwana yenna eddembe lye alina okkula n'asomwa n'asoma oluvannyuma n'akola ebibiina okukolebwa ng'amaliriza okusoma era era abaana ab'obuwala bakula bazaalibwa ne bakula ne basomesebwa ne bafumbirwa mu budde bwe balina okufumbirwamu oli ku kikumi musanvu katonyeze mwenda Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo omusirambo gwe namagembe gyewerya geemanya gange twin program by debita parliament onaku olwaleero tuluwadde Jeno Moses Ali yes okusiima emirimu gye nga parliament bemukungubagidde ng'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni era ng'ono yabadde omukungubazi omukulu amusiimye ffe baani abatayinza musiima ife abanapal yes tuyinza butasiima musiraamu munnaffe bamwogeddeko ebintu bingi njogere ki ndeke ki n'omukulu omuyaliko speaker of parliament Rebecca Alitwala Kadaga era agambye bannange nze nakubiriza parliament ey'ekkumi ey'omwenda n'ey'ekkumi ne Moses Ali ye mubaka ye yalize mu minister mu major gwe safu namuko buzibu bonna eyasokanga ne mu parliament atenga yali mukosefu kosefu oyo yalinga atuzaamu empisa era nga atubuulirira tubeere bumu tukuume empisa tubeere n'empisa z'omu bantu tubeneesa mu bintu eby'enjawulo era ababaka bamutendereza n'aba ababaka ba parliament abasiramu ono bamutendereza ebirungi byakoze mu gwanga lya tu Uganda mu ababaka ne bagamba tujja kusalibwa ife abaza mu parliament ne 12 okubanga munnange tetusobodde nako kuweleza kukuna ye kubabambi mwala bono ne mkulaizi wate ya sobo la kubawo ya laizi wa muofisi ya kalani wa parlamenti. Omugenzi ono ya vude mbla mbwensi sabite wedeo na kuradira mkaga nge na kuzomeza zali 18 yes era ku Sunday na atwalibwa masinzizo agenja ulo na atwalibwa Kibuli ne Kuludi Kampala na asalirwa na atwalibwa ne Naguru era nayo na asalirwa abanubbi babaddewo walinga banji. Mukulembeze w'eggwanga asiimye abasiraamu n'agamba mu butuufu kye mwakoze kyatwewuunyisizza mwebale kumwagala kiragaki kiraga omugezi Moses Ali abadde ayagala eddiini ye ate abadde ayagala obumu kuba olaba eno Saidi neno Saidi bonna bamusaalira nga tewali kusika muguwa kizaamu nnyo amaanyi era munnange enteekateeka eyabadde yakoleddwa nti oluva ku palamenti atwalibwa kololo abantu ba bulijjo bamukubeko erisa evanyuma kino tekisobose olw'enteekateeka okukyukamu era ono bwavudde ku palamenti omubiri gwe gujiddwa ku palamenti ku ssaawa 7 atwaliddwa wali kololo n'ateekebwa mu nnyonyi zino ennyonyi nga muzimanyi helicopter n'atwalibwa ku ssaana ab'enganda ze okugenda mu kitundu gye gy'abadde ava ekya Jumani ate abantu ba bulijjo abeeyo be bagenda okubanga bamukubako erisa evanyuma ate oluvannyuma enkya aziikibwe ku bijja by'abajjajjaabe. Ensonga za General Moses Ali mpitirivu mpanvu tetusobola kuzimalayo naye nga tumusabira busabizi Allah amusonyiwe byamusobako amuwe ekiwumulo eky'emirembe. Programme ya debita mu parliament jetulimu njagala okutegeeza nti Bamukare Enterprises Uganda Limited ye hadiwe yagagadde ekutuusaako buli kalonda yenna ow'ebizimbisibwa mu ggwanga era nga balina semiti, mitayimbwa, tanka buli kimu kyonna ky'omanyi ekizimbisibwa nga kisangibwa mu hadiwe ya Bamukare Enterprises bakirina era bano basangibwa ku Old Kampala Rashid Hamis Road gwali mu kibuga osobola okuyitirayo ku ttabi lyabaawo ate gwali ku Masaka Road osobola okuyitaawo Kushel ya Masaka Road yawe busega osobola basanga ogwali ku Gayaza Road eri ttabi lyabwe ewampeewo webali hadiwe yagagadde oba ogiraba bulungi okumanya ebisingawo osobola okuyita ku noti 7 16 8 35 oba osobola okuyita ku noti 7 5 15 be Bamukare Enterprises Uganda Limited. Aba House of Zaka and Work for Uganda kujukiza kutola zaka mu mali osobola okutuukiriza empagi ey'obusiraamu era osobola okuyamba kaabo abali mu bwetaavu n'abali mu buyinike bakugamba oli musuubuzi oli mukozi wa musaala oba oli nekulira jange tola zaka yo ng'ogisasulira mu House of Zaka and Work for Uganda osobola okuyita mu banki ez'enjawulo nga Tropical Bank, Cairo Bank, DTB ne Pride Microfinance gw'otuukayo bagamba bugambi nzize kusasula zaka yange. Era gwe abatasobodde osobola okukozesa merchant IDs ez'enjawulo ng'onyiga *185*9# ng'oteekamu 7 ng'oteekamu noti 8 eya Airtel ate MTN momope onyiga *165*5/19 gw'osobola okuweereza ku mobile money zakayo nga tuyagadde kujja ku ofiisi wano oba nga tuyagadde genda mu banki ez'enjawulo osobola okusindika zakayo ku mobile money ya noti 7 noti 7 6 5 ato eya Airtel osobola okuteekamu okusindika kunoti msambu noti mkaga, atano mutano, kumina muinda, kumina muinda. House of Zaka and Work for Uganda, esangibwa kumpi wano. Nafe, aba Pal FM. Osobola okujjano bako byoebu zako, byoba totegedde bulungi, oyagala kumanya kusomesa, otuso kusasula zaka, zakayo disasula utia, oyingiza meka, zoyingiza, osobola okuzitolako, nosasula zaka, osobola byonno kubyebuuza ngoko ese nambi ez'oboozi kubyeko n'obeebuuza sinakindi okujjano ku ofiisi zaabwe kumpi ne Old Kampala Primary opposite Kampala Primary naye nga batuliraanye ife aba Pal FM program bibadde bitya mu Parliament bwekyo bwetambudde mu nzikirize bingi bisobodde kumalayo ku nsonga ezekuusa ku mugenzi Geno Moses Ali kati ebisinga wawo tunabisanga maulire gafe agana abagaddako insha Allah tujjamu atulundi insha Allah sabiteja program pozi lero rakubiri Allahu akbar tujja kudamu insha Allah olunaku lwokutaano tujja kubanga tuddamu katona ko ziddako encha na wakubadduku zika kugenda maso na korencha tekigenda kugana committees ze za parliament okugenda maso erango na korencha waliyo committee eya kusase omulundi okusokera dala committee eyo mubaka owecha dondo omukulu muwadankunyinji atutegezeza konti ncha komiti yejeri chitegeza abana agenda okuzika bajja genda abana asigalawo onakorencha bajja kumanga webali abasinga basimbudde ate abalala bagenda kusimbula sawa 10 ezokumacha okuvira dala oku parliament okugenda okuzika omugenzi naye nga zentula za parliament zingenda kudamu sabiteja olunaku olwokutaano program buza imam yegenda okubanga eddako assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin.
2: Program Schools Grand Competition.
3: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا

0: emoroka y'omuntu kali bavunaana abantu be kubanga bagayaliridde omuntu waabwe naye wakikola nga ye nga si bugayaalivu bw'abantu be tebamuvunaana olwa hadithi ya Aisha rufia alqalamu an thalatha Allah yasitula ekkalaamu ku bantu basatu bano abantu basatu kalaamu tewandiika bye bakola mwe muli anil majnun omuntu agudde eddalu hatta yafiqa paka wadde engulu n'ategeera ne wayonoona mu nsi eno emyaka kkumi nga mulalu tebabimuwandika oba mu nsi eno basiraamu naam walmajnun summiya majnunan min al ijtinan wa huwa al istitar omulalu ayitibwa mulalu kiva mu kigambo ijtinan oba istitar okubika osegedde ono abanga bakutte leesu ne babikka ku bwongo bwe kyobola nga abatakya la yudiriku lashiya ebintu takyabitegeera buki aha kali kyekigambo kye bakozesa majinun mastur obwongo bwe bwange obubikiddwa waminhu summiya aljanin omwana ali mu lubuto lwa maama we munda bamuyita wumbu webagiyita semanda omwana ali mu lubuto bamuyitane wumbu wumbu lwaki baluyita ye batyo kubanga listitari han ayuni nas fabala batetulaba kiri munda waminhu summiya aljin amajinni bagayita we batyo listitari han ayuni nas kubanga tetugakola ki tetugalaba hade waliwo ne aya mu Qur'ani nga Allah malaika bayita majinni Allah gamba waja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba wa laqad alimatil jinnatu innahum la muhdharun abashiri kubateka wakati wa katonda ne ba malaika ne bateka wo musayi gwegulwa faja'alu al malaikata banatullah ne baganti ba malaika bawalabani bawalaba katonda kati wa laqad alimatil jinnatu ba malaika bachi manyi bulungi annahu muhdarun katonda ila bali tayomul qiyama babuze kigambe cho kadwachi ba malaika nawo yabaita jinna listitarihim wa malaika nabo te bakola chi te barabika wa minhu summiya almijan almijanni huwa ma yastatiru bihi almuqatil che chinto omuntu chateka ya rwana ebirange bajita ngabo kati ngabo bajita mijan waba rwana jateka yo baleme muku babuki busari kati chindu chonanga chibi kano banga tulaba cha munda kirimu asube chobola ngo omulalu bamuyita majinun kubanga aba ngagwe babiseko obuki obongo bwe kati omuntu afuna uzu ayina okubanga mulamu ategeera nga si mulalu idha arada sala wabanga agenda okusaayagala okusaala wama fi hukmiha oba ebiri mu namula yaki yeswala wa amma mata yajib ateddi okufuna uzu we kubanga kulali kwa tekwa ku muntu fa idha dakhala waqtu sala singe swale tuka kubanga obo yino jisala kati oyino okufuna uzu aw arada al insan al fi'lu alladhi yushtaratu lahu al wudu obo muntu singa ine chikolwa chaya galu kola mu dini nenga mu chikola condition zaje oyino okubane chi oyino okubane uzu wa illam yakun dhalika muta'alliqan biwaqtin nechi banga tetuchimiriza kubisera ka tawaf ngo kwetu urakaba wa masil mushaf wa kwata ku Qur'an wanoru mas'ala ga latifa mas'ala matonotono nile che kibuzo bakibuza nnyo abantu singa omuntu afuna uzu ngeniye ya kusoma Qur'an hal yusalli bi hadha al wudu am la eswala wetu akirizibwa okusala ne uzu eyo oba ino okuddayo n'afuna uzu yeswala mutegedde ekibuzo ekyo ekibuzo bakakimbuuza ng'emirundi etaano mu ddarasa oluusi sikyanukula nakyanukula naye olwekiddiŋŋana nalaba nga kirina haaja kubanga waliwo basheekha abakisomesa nti woofuna uzu olw'enniya ey'okusaala ate tusoma Qur'an ofuna uzu ey'okusoma Qur'an ate tusaala naye osegedde kuchaha wofuna uzu kusala sunna duha adedo sala zuhri hasegede na kati ekibuzo nkibaletedde ekibuzo nkibaletedde abafi singa mfuna uzu olokusoma Qur'an zikirizibwa okusala ne uzu eyo oba nina kudayo ne mfuna uzu endala okujjawo kubuzaabuza konna wabanga ofuna uzu jifune biniyatin mutlaqa jifune ne uzu yakwejja ko kizuzi toka yadanti mfuna uzu ngira sala funa uzu kubira mutukufu aba musedi basilamu kubanga okuwangala ne uzu minsha anil mu'min ajira ganti oli mukiriza kubira na uzu wala yuhafidhu ala alwudu'i illa mu'min teri muntu abira na uzu bulikasera okujjaka aba mukiriza katika bonera akaraganti oli mukiriza musedi basilamu naam kati so hatta wetugenda kuba salafu saleh wamulabanga nga habila ne uzu na asara na yo paka kumachana damu na asari swalenda mshayi denga yafunye uzu kumachana damu na asara ne uzu yo urna kurudako sisi zangate yebase asara asuma Qur'an kadiso
1: boom chakala I drink it roko boom I dance dance dance nenye silver baka I win it double double
2: boom chiki
3: Bumchakala chiki. Nanga ngi vamtana kavugo Grace. Mbera wano wenyene kamwanyi mukunja zone. Wani nakaloke nanyanga lokubu. Ntite isa nga munywa. Paka wenanyo ndene saga kasandike aka kalimu. Milioni em. Ngezo laba lero nga bakubiranga banga mbatu jituli kuja. So I'm very happy to be a winner. Look, boom, oye.
4: Chakala, akomyewo, namanyiga mirundi ebiri. Wefunire rock boom, oba silverback energy. Kemera wansi wakasanikira, chola bacho wangura. Rock boom, amanyiga abawanguzi. Ebyo kunywa byamanyi sibirunje eri abana, abachala abembuto, bamama abayonsa, naba batakwatagana na kirungo cha kawa. Akasanyo kanuka kakasiba ba National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Era kakasera kagire.
5: Uwangi, uri utia lero.
6: Ndi bulungi.
5: Tuetege kila naku. Nsuburu ukubawa kuna abantu benyamba. Ukubawa wakumere.
6: Looza kubulamu bwa abantu.
5: Tuozo gulubunga bwa kasuoli. Nengano, ukusuburu kolo obuji. Nechapati.
6: Elama gezi genkua, kwekoze saka unga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole bwa Mandela Mirazi.
5: Supreme Fla, ajira mbungo bwa kasuoli. Nengano, alimu ebirungo, ebizimbo mubiri. Ateredua mwebirungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda, ilange kwesa nebuto mutu. Tono, musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetoolole gwanga. Spring Flower akoli baba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
7: Ettendekero ya Ssaabasajja Kabaka Buganda Royal Institute of Business and Technical Education Kakeka Mengo ly'ettendekero erizimbye omukululo ogutasiimuuka mu byenjigiriza ebikyusa obulamu bw'omuntu okuyita mu masomo agatuukira ddala ku byetaago eby'omulembe guno n'ebiseera eby'omu maaso. Abayizi batendekebwa mu masomo ag'enjawulo nga Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Civil Engineering, Plumbing, Fashion and Design, Journalism, Cosmetology, Catering, Tourism n'amasomo amalala mangi ku ddaala lya Certificate ate ne Diploma. Okuandisa abayizi abamaliriza P7, Senior 4, Senior 6 kugenda maso. Esimu, noti musanvu noti mukaga, abiri mubiri, asatu mubiri, abiri musatu. Ne noti musanvu mukaga mukaga, asatu mukaga, abiri mwemu, nsanvu mwemu. Tusubwa omukisa guno, okusomerako, mutendekero lya Ssaabasajja Kabaka.
8: Ebola bulwadde bwa bulabe nnyo, era nga butira mu kaseera katono ddala. Osobola okwetangira obulwadde bwa Ebola ng'okola bino wammanga. Weewala okusemberera oba okukwata ku mulwadde wa Ebola. Weewala okukwata mu musaayi, amalusu, obubi, ebisesemye, omusulo, wamu n'entuuyo ebivudde mu mulwadde wa Ebola. Naaba bulungi mu ngalo ng'okozesa sabbuuni n'amazzi amayonjo. Singa oba ng'okutte ku mulwadde wa Ebola oba ku oyo aba afudde obulwadde bwa Ebola. Kozesa jiki n'amazzi okuggyawo ebisesemye wamu n'ekiddukano eby'omuntu ateeberezebwa okuba n'obulwadde bwa Ebola. Kozesa jiki okwoza amasuuka wamu n'engoye ebikozesebwa omulwadde wa Ebola. Weewala okukwata ku buwundo wamu n'enkima. Weewala okunaaba engalo wamu n'abantu abalala ng'ogenze okuziika. Tegeeza eddwaliro lyonna erikuli okumpi amangu ddala bw'oba olina gw'oteebereza okuba n'obulwadde bwa Ebola. Abantu abafudde obulwadde bwa Ebola balina okuziikibwa amangu ddala era nga kino kirina okukolebwa abantu abaatendekebwa okwewala okusaasaanya obulwadde bwa Ebola. Jukira okutegeeza eddwaliro erikuli okumpi singa oba olina kye weekengedde. Okumanya ebisingawo tuweereze obubaka bwa SMS ku bwereere ku U-Report 850 oba tukubire ku ssimu etali ya kusasulira ku namba 0800 1000 6 6. Obubaka buno bukutuusibwako Ministry y'ebyobulamu.
2: Obadde okimanyi nti okuyunga Oluganda kigaziya ebyenfunayo ye obadde okimanyi nti okusomera munne dduwa ye nga takimanyi Allah ajyanukula ate naawe malayika ne zikusabira kye kimu ye obadde okimanyi nti abakyala okusinga abasajja obungi kabonero ka nkomerero akatono zino n'ensonga endala nnyingi z'ogenda okumanya nga weefunidde ebitabo bino wammanga ekitabo ebisumuluzo bya riziki ekitabo obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono ekitabo ebiseera n'ebifo omwanukulibwa edduwa n'ekitabo edduwa ezisomebwa ng'oli mu bizibu bitabo bino byonna byekenneenyezebbwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Karim Mugendera Allah amukuume Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa Allah amusaasire era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino ye Shuraim Bukenya kakati byefunire ku AK Islamic Book Center ku mukwana Akedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 12,000 zokka kubira omuwandiisi Shuraim Bukenya ku namba y'essimu 0702 16 91 abiri mu musanvu
9: uri wakati mu program manyo busiramu manyo busiramu
0: naam almas'alatu thalitha almas'alatu athalitha amas'ala gokusan fi shurutihi obulombolombo bwawuzu obulombolombo bwawuzu wa yustaratu li sihhati alwudu ma yati wuzo kubere ntufu zino condition zino kuberawo zino condition zino kuberawo condition yesoka alislam obusiramu bwotu abulabye wala aql amagezi twagalabye watamyiz chabaita tamyiz ma maana tamyiz okwawula baganti huwa fahamu alkhitab wa raddu aljawab ala sawab ye muntu okuba nti atuuse mulevo nga ategeera ky'omugamba nakuddamu ansa gobera ne mutabani wo oba muwala we waka ngo oyagala kumanya nti ayawula tandika omubuuza ebibuuzo yegwani wayogera amanyage burunji ge wamutuma nagamalayo tata oyani nayogera amanyago mama oyani nayogera amanyago mubera wa kiregeza cyo mugamba akitegera ati nakuddamu obutufa hadha mumayiz oyo abera mumayiz oba musegede kiregeza omwana ari wansi weje myaka ngataina tamyiz wafuna uzu tetujibara osegede ndoza Neyo hono ye ata aina tamizi no kudda waguru uzu ye ebalibwa aba mushedi basilamu kala manyi bateka bigambo bingi kutamyiza ne abamu ne bagamba singo mwana asoro okusoma kul ya ayyuhal kafirun washage de nomwa ansomera kul ya ayyuhal kafirun olabo na basajja bakuru ati jiwe papyo rabela abudu wala antum wala ana ogerola ngazi kozeti Neyo mwana ajisoma na ajitereza fahuwa mumayiz. Ayo kubiri usinga asoro kwa ula wakati wa dirham wa dinar. Asoro kwa ula wakati wa koru kumi na ketano. Wangezo sente zifanagana. Nozi mutira uromga zino sente meka nezino meka. Fahadha mumayiz. Wabandu isegede. Echo kubiri. Echira achiba gamba. Singa. Asobola kwa ulebi kura biswara na ibi gambe bisomebwa. Tahiya tunasome ibi gambe yao. Ngatabi tabise tabise. Kari ezo alamati. Obone roburaga. Nti omwana mumayiz. Wa ama agamba ntifala yasihu minal kafir. Huzu tekiriziwa teba antufu kumuntu wajifunyenga si musilamu. Limadha. Rwacho musilamu tebakiriza huzu ye. Rwacho tebakiriza huzu ye. Taina shahada. Taina indeksi namba. Wama manahum antukubala minuhum nafakatuhum ila anahum kafaru billahi wa birasuli. Echabale misa katundo kukiriza biba wayo. Uwa bakafuali ya Allah numba kawi. Kari atari musilamu ni wasadaka urusozi Uhudi. Ngaruju desabu. Masuga Allah taina ampira jafuna. Nigwa musilamu ni wasadaka nusu atano. Masuga Allah gina zisangayo. Kumanga ruachi gwe oina indeksi namba atono tainache taina indeksi namba wala almajnun no mularu tebakiriza uzu ye wala yakunu mu'tabara min as-saghir alladhi duna sinni tamyiz lera uzu tekirizi bwa tetujibara ku mwana ali wansi we miaka ja tamyiz kale kibuzo ma huwa sinnu tamyiz emyaka jibere meka je tulaba nti omwana kati asoro okwawula omusegede kibuzo kati abamanyi bayogera ebigambo ebyenjawulo ku nsonga ku myaka abamu ne bagamba wa huwa qawlu al-jumhur as-sinnu sabi'a omwaka ogwo musanvu omwana watuka miaka musanvu bulichomu buza basoro chidam wastadallu biqawli nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam nebese mbisa hadithi ga amuru awladakum bisala wahum awladu saba muragire abana bamukusala nga bawezeze miaka musanvu kati tiandika ambi tubaragire okusala nga bawezeze miaka musanvu nga tibalina tamizi musegede naam abamu ne bagamba nedda tamize soro kuva ku myaka 5 kisinzira ekikula ky'omwana omwana ayina emyaka 5 asobola omusanga nga mumayiz ayawula by'omugambe wastadallu bihadithin rawahu al-bukhari wa muslim bese bisa hadith eri mu bukhari ne muslim hadith ya abi masud al-ansari agamba aqaltu majjatan majjaha rasulullah sallallahu alayhi wa sallama min bi'ri qawmi wa ana ibn 5 sinin nziju ntegera bulungi amazzi nabigi yateka mukamwanga ze waka naganjira nganine myaka 5 osege dinabiya je waka wafe nansanga ngandi mwana muto nne myaka mbeka mumbera yokuzanya nange nateka amazzi mukamona randiko ganjira ga oyira amazzi omwana ngoli mu muzanyi sagamba nchijukira bulungi kali ganti ndeta sindo tamize sora kubira ko 5 sinin ku myaka mbeka kumiate emyaka 5 lakini al-aghlabia abana basingo bunji ku myaka je basingo kwa ulirako jiba myaka musanvu nira jeje myaka omuntu je yandi tutto omwana kwata Qur'an obo kwata hadith kubanga wo musomeramu abasoro bikwata byo musobeseza kwesegede kali abazadde abo musobize bakola abalabo mwana nti ayogeranga mutwala nti asomeya saruna agina kumala mu yasa ne myaka 3 Oshagide kubanga je miyaka je 6 muizo gena muri agaswadi dadi tau ngatabikora ki tabya uranze ndatwala mutawane wangu soma ya saruna ngali miyaka 2 kitundu neya pozinga ku bihi nafuka jaja wayo bihibi kadi bihi bahabu hu butibichi ebyo ngabi mubuza abuza just nze nakitegera nti gairu mumayis tanaba kutandika ku bigambo bino byetegereza sorobi kolachi asorobi aura olwe miyaka jenera wanayingira sindu tamyiz khalas hadisa wazina ali maso nyo osege dendoza kadiso oboya galumana omukwasa Qur'an singo bulungi mujine miyaka ja wansi muwulirize nyo gwejiteke ngako ne wabali mukuzanya ebere tambulira mu bwongo bwe osegede eje miyaka jikoze se mukumuliriza Qur'an agendo yingira sinu tamyiz ngeringa kasedi jeboza ko oboza ngabijja mwangu iranga atandi sokola ki ngatandi sokusoma bulungi na echo kubiri anniya omuntu afuna uzu okubanti etuka ino kubane ki aino kubane niya wama maana niya huwa alqasd chechi genderwa lakini shar'an nayate mushariya shibaita niya tamyizu al'ada 'anil 'ibada chechintu choleta mutima gwe chaula echintu cha bulijjo ne ibada echo kulabirako nti omuntu anaba bulikanako naye oyawulo tyo kunaba kono kwa janaba binniya nti katindimu kunaba janaba oshegede now omuntu alia bulikanako emmere naye yawulo tye emmere nti eno yaddako binniya kali tamyizu al'ada ani la ibada okubanti omuntu ayawula wakati wo ebyakola bulijjo nga byawula ne kintu nga kya ibada ne nga niya yekoze ki yeyawudde musheedi basiramu na kale no niya teyina mulimu gwa busiramu gwe tayingiramu okuva je jitandika paka je jikoma kunniya emirimu ko jirongokera ate kunniya emirimu ko jikola ki ko jifira Abdurrahman Sidi agamba والنية شرط لكل عمل بها الصلاح والفساد الى عمل النية كارومبورومبو كوبولي موليمو غوغندو كورا مو بسلام نيرا كنيا اميرمو كوجيرونغو كيرا نيرا اميرمو كوجيكوراتي كوجونو نكيرا هو موسيغيد كادو مونتو افونا ووزو اها ووزو يفيتيا نيا شيخ سينغو مونتو افونا ووزو كابا اندابي كابا امبولي دي ووزو يبانف اجونو نيني نيا نيا جاجي فوني ديكو siku simisa Allah nonya abantu balabe nti amanyo kunabe mikono naji tusen enniye chifo chayo muchi mutima watalafudhu biha bid'a omuntu yenayi nokogere enniye abazudde mu busilamu kale omuntu ogende manju kangeze tuli wano ne mfuruma nengera nefuna akadomora nedandikyo bikola byauzo chimalo mazo kulaga nti niya yange kufuna chi bonga sifurumye gende eri mukubo nyeze manju nenkwata akadomora nentandiko nabe mikono nenaba mu face acho chimalo mazo kuba nti niya yange laga nti chenkola chi musaidi wasilam kati niya techeta kisajogira nawaitu usalli farada salatu al-asri khalfa al-imam tarikhi kaza fi shahri kaza wa fi ami kaza lillahi ta'ala Allah yote bate chali lillahi ta'ala omazo kuburi labyo ndabyo ogendo kora mali doko sala eswara ya asri la kanya ya teka mabega ga imam muziki gwema wange nakuzo mwezi mwezi washeide sheikh kati ya talafudhu bin niya bida abando basinga nira yoshubu hamuja jisa angamu vana bida nga bakube ekigambo ekyo nga bakikuba ne talbia kyo omuntu aba agenda okukola hijja ayogera nnyo labbaika allahumma umra labbaika allahumma hijja tamattuan qiran noyogera ekika kya hijja jogenda okukola kali bagamba nti haza talaffudhu binniya ekyo kikolwa kyennyini nyini kwogera ki kwogera nniya kaifa nujibu alayhi tubaddamu tutya rafu sawtu bitalbia bimanzilati rafu sawti bitakbir omuntu okuleeta eddoboozi ye nayogera waggulu talbiya eyo labbaika allahumma kyagenda okukola kifaananako omuntu okuyimirira muswana agamba allahu akbar ebigambo ebyo bye biraga nti oyingidde emikolo gya hijja ne umra nga woolaba nti takbira allahu akbaru yeeraga nti oyingidde emikolo gyaki gyeswala kati kigeza omuddamu otya omuddamu na takbira ya swala nti weŋŋamba allahu akbar mbanjo gede niya oba musegede kati wotu oba tya manje baya unukule chigambe echo nga Sheikh Ibn Usaimin na Ibn Baz nti yo si talafudhu bin niya ako si kwogera niya oba musegede echo chigambo kya tekebwawo ekiraga nti oyingidde kati oli anta muhrim kati oli mikolo eje mizizo oyina ebikuganibwa okukolebwa nga olaba wogamba allahu akbar nga ogenda kusala ekiraga nti oli ebajide shoba bajita takbiratu al ihram takbire yemizizo nti katike mazo okwogera bino ayagala okunyumya ne ange linda paka wenna maliriza okusala tukoleki tunyumye naam kadi anniya omuntu alina okuba nenniya li hadis innama al a'malu bin niyat eno hadis amanyi bagamba nti yadkhulu fi 70 baba min abwab al fiqh ayingira miryango nsanvu ya fiqh eno hadith toyina muryango go fiqh go tagina sangamu adniya aba musege dikadiso chikuru nyo okumanya hadith ye niya no kubante niya za fitu zitereza mu ibada wala yushra'u talaffuz biha nera te si te chiri musharia omuntu okogera niya ye na ajifurumya mukamwa li adami thubutihi ani nabi sallallahu alayhi wa sallam akubanga nabbi tayaturanga ko kunniye mushegede tashirara alma'u tahur amazzi gofuni sawuzu gaino kubanga tahur huwa alma'u albaqi ala khilqatihi gemazza gasigadde ku butonde bwago katonda ko yagatondera walam yataghayyar minhu ihda awsafihi thalatha ngatiga chusiza ayimo kubitendo byage bimeka abisat rihuha وريحه وطعمه وماذا وط ولونه امبونيا ياغو امبوما ياغو نيكالا ياغو وشغيد اكو كيبايتا ما الطهور غورا مزيغي نانجا مزيغي نكوبا مزيغا غوموغا كادي غايتي بالطهور لانه طاهر في ذاته مطهر لغيره غوغيني ني غاتوكورا غوسوبولا نوغيتو كوزيسا مسيغيد kadisibu di mazza gatukura ndio soboro getu kuzisa ngawola bachayi chayi mazzi neetu sobora gafunisa uzu neetuka limaza yamarote kamwe bikora ya mudarasini ne bateka mu achegene na gaba gamazo tunochuse elinya tegachaiti wa mazzi bagaitani chayi naam kadiyo chiraga hata chiri anga juice odira mazzi no iwa mu juice baba bamuita juice si mazzi kadigamba ngamazo chuse linya lyago na kadi amazi gaino kubanga tahu lima taqaddama fil miya ngayo twalaba mubabu ya amazi amma al ma'u an najis amazzi amachafu fala yasihhu alwudu bihi tatikirizibwa kugafunisa ati aha echo echidala njala kumala yuzino shurutu bazine tusale izalatu ma yamna'u usula alma ila albashara okwejjako bulicho na ekiremesa amazzi otuka ku mubiri go direct mubine biyungu byetufunisa uzo okuba ke ekikulemesa amazzi otuka ko inokusoka nokikola ki aha min shama'in au ajinin wa nahwihima ngawulaba ayinza okuba langi bano ba abakola mu langi langi wakuika ku mubiri onewo yuwaka amazzi tegagenda munda kati inosoka nojjako langi oyo ku mubiri go noliokofu na uzu kuchiyungejo oba ajin ajin yengano engano ngoli abadde akande engano ne mukwatirako alengane eyo olinasoka jijjako noliokko nabako wanahwihima nebifananako ebityo ekirala katallaul adhafir alladhi yu'raf baina an-nisaa al-yawm oba okusiga enjala noteekako chutex oba noteekako olwalo olwokubiri nga si lwala lwo kali olwalo olwokubiri otaddeko lulemesa amazzi otuka ku lwala oluli nacho kali bakyala bamwe basaala tebalina wuzu nejjanaba tezituuka mulina abantu abakyafu olw'amaala ago agali kuki na ekirala alistijmar awili sinja inda wujudi sababihi maalima atakaddam okuba nti omuntu agendako emmanju nakozesa amazzi oba ejjinja singa waliwo embeera emuleetera obikozesa basiraamu sigalombolombo obulimu tagenda ofuna wuzu nti alina okgenda emmanju aa woobanga olina obwetaafu bwayo naye oba tolina obwetaafu bwayo otandikira ku wuzu direct kale ekigambibwa nti wuzu etandikira mmanju abantu bakitegeera bubi nze kyensuubira bakadde baffe kye baali bategeeza nti woteetereza bulungi eri ogenda kujja ng'engoye wazoonoonye dda wuzu ebeerenga nfu naye tebategeeza nti buli alina ofuna wuzu ayinatandikira wa ayinatandikira mmanju ekirala almuwalaatu muwalaatu kwe kunaaza ekiyungo n'ogenda kukirala nga kino tekinnakala musegedde singa obadde ofuna wuzu oli kuguna omukono ne bakkubira essimu n'omalako eddakiika asatu ogenda okumaliriza essimu ng'omukono gukaze oddamu buto ama singa eba yaddakiika nga ntono ogenda omaliriza essimu ng'omukono gukyali mubisi ogenda bugenzi kugwakumeka kati muwalaatu kwe kugenda ku kiyungo ekiddako nga kino kikyali kibisi esembayo atartibu obikola mu ki obikola mu oda na kali amasala ge tujjo tandikirako omulundi ogunaddako insha allah furudul wudu ebyetteekwa mu kufuna wuzu wa sunanil wudu n'ebintu nga bya sunna mu kufuna ki mu kufuna wuzu jazakumullahu khairan sawa allah birenga atugasamu ebyo tusomye atusonyiwe ebyo tukozeemu ensobi ate nammwe abamalire byonna byonna ebibakutte abeerenga abita
10: bwetu bwebadde puroguramu yo manya obusiraamu
11: qala al imam ibn kahtani rahimahullah wa likulli sahwin sajidatani fasalliha qabila assalami wa ba'dahu qawlani al imam ibn kahtani rahmatullahi alayhi rahmatan wasa yali ayogera ku byasujudu sahwi oluvunama olw'okwerabira mu sala amateeka gonna agafuga sujudu assahwi oluvunama olw'okwerabira n'agafundiza mu layini ezo buli kwerabira kwonna mu sala kulina envunama bbiri okwerabira n'okendeeza mu sala annuksan okwerabira n'oyongera mu sala aziyada okwerabira n'obuusabuusa mu sala omuwendo gweraaka ashakku byonna byonna ebyo birina sajidataani envunama ezi fasalliha zisaale qabula assalaamu waliwo oluvunama olubeerawo nga tonnatoola salaamu wabaadahu oluvunama olwokubiri lubeerawo nga salaamu ewedde bwatu bwatugambye omuyivu nakinku faqihu omukugu wa erimu ya fiqihi okwerabira kulimu emiteeka esatu waliwo bwewerabira n'okendeeza essala ekyokulabirako essala eyeraaka ezisoba mu bbiri oyinza okwerabira tahiyaatu ey'owakati ogenda okujjukira nga wayimiridde dda ng'obuse tahiyaatu ebeerawo oluvannyuma lweraaka ebbiri ekiba kiyita kukendeeza annuksan oba okendeeza essalayo olubeerera buli wokendeeza essala etteeka likulagira kuvunama qabla salam ndatuna tola salam buluoke ndeza musala tasjudu qabla salam uvunama tuna tola salam eye namula yomuteko gokendeza musala niyo muteko gokendeza musala ebi emiteko jago mitono obe bifananyi kubanga bisere bisinga yitahiyatu iyo singo jira bila nojitako wabula chil haram kumuntu amazo okwira bila tahiyatu na imirira najjukira nti mbuze tahiyatu naddayo toddayo genda maso kubanga esola josala tinagwayira akazayo ekyo kimu ekyo kubiri esola josala eyo tahiyatu eri sunna kati obwo ogibuuse okubuuka sunna n'ogenda ku rukun ku mpaji tekina buzibu wabula ekyo kiteekeddwa kubaawo nga weerabidde bwerabizi so si kukigenderera waliwo ababeera abasuubuzi talina budde nga tahiyatu ejja kuli obudde n'ayagala agibuuke kasse batugambye eri kiki sunna tubutilu assala esalifa singa okikola amdan ng'ogenderedde jjukira nti allah amanyi ebiri mu mitima gyaffe ekikkirizibwa singa obadde ogyerabidde naye singa ate ojjukira nti tahiyatu ngibuuse ng'oli mu action eyimirira bwati oddayo naye kasomala okwesimba bwe papa n'emikono n'ogizinga ku kifuba khalas toddayo kali ate wekabulizabuliza weewano wa oluusi eraaka z'oswala ezeswala ziweddeyo tugambe osala dhuhuri alaakanya ziweddeyo mu kifo ky'okufula tahiyatu ezembayo ne weerabira n'oyimuka n'ojjukira nga weesimbye ate awo olina okudda n'otuula kubanga eswala eweddeyo eswala ekoze ki atutula osala bikikati awo wekasinga okujangira abawalimu n'abatali etteeka eriramula wali ddala n'eriramula wano kiki ddala kyobala bayirimu ya fiqhi olina okubanga obwongo bweseera kubanga ebifaananyi biyinza okubanga bifaanagana ng'ennamula eyawukana ebifaananyi byebimu mpise ku tahiyatu nyimiridde naye ate ennamula ekoze ki ono bamuganya okuddayo okutuula era kiri haramu okuddayo okutuula ate ono kiri haramu okusigala ng'ayimiridde ake wansi era kaziweddeyo lifena ekyo kikolebwa mu swala zonna jaman munfaridan eswala eya jaman eyekinnoomu ennamula esigala eri eki era ka bwe ziba ziweddeyo n'oyimuka n'ojjukira mumaze okwesimba oba otandisa alifatiha oba ona alifatiha ogimazeeko tubisazaamu ne tuddayo ne tutuula wansi kubanga eraaka z'esswala zaweddeyo ate wali situddayo kubanga eraaka z'esswala zikyaliyo ekigambo fiqhi kitegeeza okutegeera obujulizi bw'eddiini yaffe y'obuisiraamu mu small particles obuntu obutinye ennyo engeri gye bujja bukyukamu kibeta fiqhi kubanga oli okutegeera ennamula y'ekintu nti omwenge haramu ekyo kikolokola otegeera kyonna oba okwesiiba omwezi ogwa ramadaani guli wajibu oba otegedde ekikolo kati munda eno mu kujuzayuza ramazaani ddaaku kusibulukuka kulankani talawuya obeta min adillatiha tafsiiriya kutegeera obujulizi bw'ebintu ebyo mu butini nga bwebujja bubeera buli kamu kano kali kati kati omuntu akendeza mu sala yabuuka tahiyatu nga tukyali awo amaze asala eswala ya dhuhuri atuuse kulaka ewalina okusomera tahiyatu ajerabidde abadde ayimuka bwati atuuka wakati mu kuyimirira najjukira nti wano waliwo tahiyatu nadda n'atula n'agisoma oyo aba ayongedde mu swala kubanga ako kakoze bwati tekaliiwaawo ako ka action yaako naye oba yakasimba mikono ng'asuuka bwati nadda aba ayongeddemu era alina okuvunnama oluvunnama olw'okwerabira ayongedde mu sala so si nti ate kati nkoze ki kyembadde nerabidde nkijjuza nkitereezeza anti oyongeddemu kati n'ekiri kye tugambye imaamu atusaazira akanya ziweddeyo yeerabidde ayimuse ku yokutaano ne tumugaa subhanallah nadda n'atuula tuba twongedde mu sala oli yabuuza ffe twongeddemu ki imaamu yeyeka ayongeddemu munamwe mwogedde subhanallah oli naagaa nti anti omu yayogedde anti omulyamamba abeera omu kati musuubira imaamu avuname yekka nga mwe musigadde mutudde oba avuname noona mugeye subhanallah babiri mwe musigale muba mwongeddemu imaamu ayongeddemu kikolwa kiramba mwe mwongeddemu ekigambo awo wubadde otudde waliwo ekigambo subhanallah kakati ebifaananyi ebisinga mu swala byakwongeramu si byakendeeza ebisinga byakwongeramu nekaba katono katya oba oyongeddemu kakati mu kukendeeza kati okukwata bukwasi formula buli wookendeeza esswala ovunnamira mu swala munda nga tonnatoola salaamu kubanga gye wakendeeza onogijjuza buli wookendeeza muyo ovunnama tonnatoola salaamu ate buli wooyongezaamu muyo omala kutoola salaamu n'ovunnama n'oddamu n'otoola salaamu kategereka katya kubanga ebintu by'okwerabira mu swala birwawo okugwawo oyinza osala emyezi esatu nga twerabiranga kati olunaku lwekiguddewo bwebanga werabidde mu swala topapa sooka osike eddala sazo zobadde osoma bulijjo ennamula yawano yeeruwa obale tobapa soko jukire kubanga tubira bila nyuma angu uloku kwa nchisibu kwa zisaburi kanaku wabuli wiki uchwa chukudeo volumu uochi jukira naam okuongeza muswala tumula kutula salamu ee swaleba ni salamu bili osoka nutula salamu bili novunama minunde bili nodamu notula salamu endala bili echo chukula mukuongeza mukukendeza urumala yo tahiyatu yo namu wanfu wayo yo nani guayo mkubata kubila mkufuna minunama bili ngotula salamu teka bulungi ee vino tunu kubima nya kubanga bitu kwake nyumu salaza fe ewa ka kumirimu nafe wabawali mwira gino gila voting wabisobeza da bano ni waku yamba kwa ni waku jukiza wabula wabanga weka nzinga imamu abasaza ni weka anga nga imamu asobeza tupa kukamuga amate subhanallah ulindanga kubango ruso wongo wunzo kwa wagenze kwa mkatari ilake yu ni mujisara ni wuko mao nga gotu wajibazi ninga mwiri kariuta changla nyasara tupa panga kugamba imamu te subhanallah linda linda mwishina banga chitufu mwishikujide mwongo awadu nga wali serious tibana vaku mswara wajia mugamba mwizo kwe kangamu ehe ndabanga basade satu ndabanga abasade ilake satu mchoshe nya mwishibanga kulaji ni kukuli kwemuli kulika abawera umulajia kukira yika kasa wabusa abusa abusa tajukiza yika kasa ya kulaji ya jukiza wajia kutanguli swara ya vannu imamu mugambe subhanallah anunye chira vidinga tachidaba anunye wateke swara nga talaba u waka tinunginde kusujudu vanzire yu kuruku vanzire yu kukiyamu zire wa yika kasa gwa abusiza abusiza changu eswara wegua buza munoto yetu sadira kameka wana ganti wei nangi si ndabange zitaweze nya ngolo mfuse babili ngobuzo wukusati wei gula vye meka mujia kwa kwa hali siri ya sinti hatu sadenya oba nti wei ilaka nangi zinsovede au mujia kusanga nga mfunyo ujuli zo ula ganti wade wabulayu ni wabusa abusa tajukiza kebe Qur'an ulkarim shikha asume sura aya muzima nyizifa nanganeze sure no neri neri yela videmu oyagalo mujia ukiza nitu weka kasa huwa bademu buruji uwa nazi hati uwa tajukiza kubate yeka kasa agenda kuchangala nyiza dala mureki yeka kasa ya jukiza atibusa busa tajukiza uwa kusuma Qur'an uwa muendo gwaraka uwa kubuka tahiyatu yeka kasa ya jukiza ateka kasa uwa jukiza emikisa jokufuna umusango minji kubanga jachangala nya abali musala umutefu kukusatu ashaku okubusa busa muendo gwaraka banafiki hibava yone formula age kasiye muendo jitulema okutegera kwa jimiri debola wanga umuendo nga jikule mye otwala mutono emiwe ndo jona niwa kubuza nti okuva no gende Masaka waliwo mayo zimeka ndi 10 ja waliwo 8 tugana 8 mumbala ya sharia kubanga twenza tuka ku 10 nga twese ku 8 cyo shinye 8 kino kuwera nebijiba myaka ja muntu nti oyo cheyino yoza ine myaka emeko oyo se ana mwetano ndi aha 5 tutwala na mweta kubanga era babayi na 5 aita inakuita kusoka inakusoka kuita kwa Amerika kwa na mweta naloka agende ili niwezi ba senti kubanja mmeka kozi nange sizi jukira obasatu babiri obasatu babiri ziba biri oli yangama ati oyala kundi azamanya basi si satu bwezi ba satu ngagoka kasa katika ziberezi satu bobo kakasa chiba chigeza titubusa busa newo banga gubusa busa na nyini kumpora nange mbusa busa umuwindo tutwala muntu ono gubungama ati enyingi ze nkubanja gubuka kasa kiba kigeza tiri kubusa busa gubungama ati nkubanja satu neka satu busa busa umuwindo mu mbera zonna tutwala muki muntu ono okubera ku safe side umanja meka satu biri bizbiri nzo gambira we satu noli azamanya olu 10 rwange ate gubatu ndi azamanyiza anti watu kanyiza anti katwa twale mu biri ngabu wera bidu muwendo nange ngwera bide tugenje ku biri tufina tubere ku side nungi okubera ku safe side kakati nera akabweziribu gama habazi weze satu banya iyi ya rabbi nkoze ntya ndabange ziye satu ndabange ziye nya khalas bwa kasara satu kasita oba nga tolina bukakafu otwala muwendo mutono si kulango gambira nti ziweze nya nojusalira ke esalira ke satu nga tolina kuba ya nya wakiri yongera mu eri nebeisemu niweze bazibadde zaweze eri Allah jikuwa mu empera okusinga okusala ezitaweze okwekuumira kusaidi entufu wakiri ze yongera kusinga okusala dhuhuri eira ke satu nga gulaba ngeziwedde n'ebyo byonna byonna olwo ebijja mu sala biringa bitubikonyeeko ebisatu okendeeza okwongeza okubuusabuusa olina okuvunnama envunnama bbiri oluvunnama olw'okuba nti okendeza lwe lubeera mu swala munda ziri ebbiri ebbiri ziri wabweru wa sala kyagala tugamba omuyivu ayitibwa imamu al ibnu qahtani rahmatullahi alayhi walikulli sahwin sajidatani fasalliha qabla assalam wa baadahu qawlani buli weerabiranga mu swala oba olina okuvunnama envunnama bbiri olumu lubeerawo nga tonatola salaamu kusinziira ku kika ky'eswala gy'obaddemu n'okwerabira ate oluvunnama olulala lubira ungo mazo kutola salamu. Kakati kalumanywera wajira ba nega se kuswala leti. Nazo kusala dhuhuri nga wasadekira kabili. Nemu limu oluvunama olokwera vila. Nadala muswala ejwasi kutola salamu nyo leka wavunama. Bubango wado sara ngoju inayeli okujuza. Imamu luganti assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sheshi daku kusituka. Katawama vayi mkabwati ahina uja takibira. Atena bamba luza na ukulu zantubai imamu ya ationa habitabu la butabuzi wawa. Eshe chitufu. Shabakula chiba chitufu. Waluwa ino kusuko kutula salamu. Naluka bavuna mia. Mvuna mabiti. Kakati eshifana nyishuwa muna fona juza. Gutu agalo kutunulida. Era gwe tuliko kati. Alimu yifana nyebisu kamuchimu. Echifuza isoka. Esolatu agenzo jitabula. Nga mwuri watu nabamu. Oso kwanga wadde mwuri ni tusobia. Chiba chitegeza na au kufunda makuko tuwalidamu. Walu wa mwa gendo kwe gata kusolanga. Babi sobe zeyo ngatalina yo. Azebu zibi vye bilada. Ida wabasangi ditibani na sovya. Chiba chitegeza ye. Taina buzibu. Zina mulezo. Ebiti. Bubanga mbade mwa kushanga na musolanga mwuri wa doino kujuza. Wena yoru vunda ma uro kwera bila. Kwanga wera imamu ya kuzen sovi nga woli. Nesi nga kwanga mwana damu yera bila. Basa kutula salamu nyo imuka. Ugenzo tigira nga kumbagenzo kuwa takibira ngo imi lide. Goja kufunda ma kukomerele. Oina uro kusoru vunda ma nabo. Oina uro kusoru vunda ma nga gomaliriza. Nonu yinyini ataba deo nga tusovya ni ya ino uro kusoru vunda ma. Zone nzivu na kufuna kukirizibwa. Mwenzo kubanga batode salamu zombi, watu na kuyimuka, ni wakuba takbira. Runa imuka kujuza, ni wakuba takbira. Ni wakenda wansi. Uwechitibwa Sheikh Muhammad, Sheikh Fauzan, munafiki, mulungi nyo. Akubiriza nyo, wakuta imuka kujuza, nga imamu tanatula salamu ya akubiri. Lindako. Kubanga babamu kasea imamu kana, salamu alaikum wa rahmatullah. Babanga wibasumuru de kumigua. Na agenda kuiye yoku boja bojene, weti. Atuluisa. Linda ko, imamu atulisa salamu, yoku vili. Kwa hini rakazi zoku juza, linda. Hata ya adamanti, uluofa kukenye sora inza nukufa. Imamu tana tulisa salamu ya akubi, tana kuta. Chibanga kubuka mmoro kwa tana imirida. Muka tana imirida, gulupa mtu usiulaga, mbugala kubuka mmo. Wanuwevira muwanu. Linda mmoro kwa kwa imirizi dada.
12: Waliona mbunde kufamu za YPA oboba doba ulirabu ulizi anti mebali kumimonjaba na Uganda nsanji zino omukisaguze kusande nga abidi mukago uomu sanfu bidi abidi mukaga mujetu la ambure olimemba obatoli YPA kuwendo omukiso kujokulaba kwebi abantu meba gamba mbutevi soboka tusimula sawa kumina bidi ya sokumacha kufisi za YPA kurubaga road we wandi senemi tuwala kumikati edo kumanyevi singa ukuma kunoti msavu noti satu noti satu mwenye Tosubuwa kulambula kwa YP okujuto kulaba, okuyiga, okusanyuka, okuliano okunyua, tusisinkane yo. Kusande nga abili mukaga, ogwa musanfu.
13: Alhamdulillahi Rabbil Alameen.
14: Program. Schools Grand Competition.